Eo ele ngala, eo e fai ama tatu e vai vatu tatu so mai fiti. Ea wolo fatu e bolo lantou, lene fai a ole wa toa telo ili atou. O le ua mau polo antu I fiti. Ia ama tatu fai malanga wai samua, eo so ngai fiti. Tabo of takala oli, lua sepuluh minuta tali jula sepuluh mali lua. Afali jula sepuluh mali lua, tatu tali wa tula unang mali tautu al ditisel. Lea fionga lau pepe pilione, lau pepe. Dala ilene fatalo vatu. Ya wolo fatu se to ina ya la pepe pili ane talo fai. Ya masala masino lo mafuta na o tawa tasi le to ina te va vai tayo. Ole mane fo ile te va vai tayo. Esa vali. Esa vali. Sa vali mai lenga I. Ya mato ina o tawa le anga mai stomach. Te lo tayo. Te tu ama lo se to ina. Alo fatu la pepe. Lo fatu mo ulum masala masina. Patalo fatu ila ya Jesse Carap na manu talo fa malo se fomo nui ya o tu tasi mafuta tu nei papa toi toi o lo fa ngan bolia tu samo isi o tina ya tampaina ma inga u malaba fa pe fo ia si o tolo ya fonti kone lio o lo fi ngai manga luenga fa mli tele le tu e po klam le ya so o lo fa ngai vati ya tu tasi fonti kone lio sa ola yu kangaka Oh, for the fale ebe mbodi alufa angal kaukonga le fingalu wega oh. Ia male kukala le uli Aluatu male kukala ya fiafi Wa maanga ia O kalango langalo mafuta ba inaima stone Fatalo fati ya te oleuso bada inga Nita saulo fatalo fati ule mafuta ba inaima Wellington Pamaloti ya pale pa tomata Palo si fuwa laudi le Pati meki fatalo fati utatu tautua Lai fale aba lau fau malu malo se fau manuia Bai ali I alopu lo fatalo fatu tatu pokrabe by Henderson Fatalo fati ya sinan leo Malo le fatasi mai Fatalo fati ya tele for Billy Mai me le pole lo mafuto mai lungol tatu tau chua Pamalo atu le fiongar konsilo al tatu malo ina imangele Fiongar fo I Palu salue fa pole lua manlantu ofisa Ia malisi fo unanga batau tua Olo fiongai malo batau mafana wal tatu Atunu fatalo fati ati otou malo Lava le mafta mai Ilungo al tatu pakalame tatono lo manuia le yaso Lofo mole anga le leyo al tatu mataisi le langi fa fiefianga kwa tsene fatalo fatu Mafuta mo itolo fal fingal wenga. Alo fatu seo siya kalamba. Fal fatu ya vai malon tawa tai malon ngal wet brada. Seki al jimin pana brada. Popo maria ingal wet kalva yaso.

Ia afa pe fole na wa yalo tadingo le sua ile ne yasu tono lo fanle to tono lo for finga luenga ya malo lava le sa yante oto vai lo tom of tanga vai se fasi nga malo si loli ia pa toi wala fatu ne ta mama le tina matu ai moto malawa malo lava nga lulu ai malo le tap tap wai afa le tulu la se futbol lua Tato talano antu ya lau pepe Tala ilene maltiti seal Peyo se teufungala au Lowa lofa ilunga lene

0: Mal tatu watu nula mfaite fa wino tatu fa vivianga lepe ama ea ia le fata tanuanga ya malafionga ya laupepe leo fata simailunga le tatu tatua ya wanfo il niso vaya ngatoo nfailu mfamunatu mol tatu watu nu fata lufatu la pepe malolo sa imai malofo ili lapare titu mangalue ngonive yaso ya lea ufo iwa seba lusa wali tutuwa ino le tatu watu nu fata lufatu
1: malolo sa ifuwa titia fianga ya ifo imale tatuwa ino le malu se tatu watu nu ile nei te mi la uli ya fatalo fatu fo i pa angale tatu pokalami malole se fo mun via ya va ya tu te chepe o te fo lo lo malu do tatu neyas
0: sa ole la we pesa ole le pe o te fo lo mai i al tu langa pe o nei ya le tau ya ale fo mana ya lo sumale la te lo le wa ma fana fana fo ya lo so yo la tu inga ruenga ya ai mesi fo le nei te mamla tina ma tu i tono mo te malao
1: ole va ngata wala va ya lava le fo ya sei tuti fo ile le bela masin na mea ayel taya ya na te ale lo ma di di la so ato yo awal me na ale na ma di di le stanga tan le fo sta ma stanga le aso teti
0: ya ai man tu fo ila ta tu o di stanga te ma di lio no la ema fo fo sta ma stanga ya si li atu ya eto ngotu le atu le ta selin la wa ta ngotu la le atu bo te le fi ai me ai la na ma na o ya o le la selin ma di lido
1: Iyo, ila iya se mesi li atu na ilo falawa hu lili nao sina pata ya. Iya tatala atu lo iya imaltuna pole elin. Ya e umma de asoro na e tawasi vaya nga so lilo lalala ua hu lili li temio la atu muita ngata iya ane tawa. La ha umma tua ito al lilo lo manava awa umma dua ngola.
0: Ya mangi vorka manga wa amali li lai mali li lai mali li kon palan keke ay li mali li fero ay. Ele uno mangi si lala o ala ye. Ya, ya la hai mari di ala pul pul pul kekro ka kayo kon lo fa.
1: Ade wa si di meli si oban. Ona le fa ngol ta to se ile fa las for ile fo ile e man malo ile ta to pe pa u to ile ta bali.
0: Ya.
1: E fe mar pe pa fa yo na yan with back and save for le new world. If I love fat out, only if I love fat out, ya mawa le matole le numero la telefoni le na vile numero o vatsala mawa matole numero to wa ngale samo ya le ngatena ya ole va ngata wa vo ile le me na sa to no le li poti le falta tu se a fa pe vo nai ite de ona fa tan falolo ya e fa na ya lungo le mato website ale Pitchisa Pacific ya ma fil fil le ma fili fili le tato online tapa ya mantuwala tele stala na email ya mawala ma to na email sia ki pala tapa na lafu a to lu sutala ni sile pe to lu sutala ustali pe silia ya ona la wi lu wa no to no tato se ya malisi bang fa pito ya pe alfa liner click x ya polivia ya ela fonte de sele ni anga isamo ya tatawan to sala ni sile pe to sala ustali ya sele ni lafu il my cash at digital ya na nga alo la ya le tatu fa pitor tatu se mo mo le finance for real mate tu
0: oh ma lo fa te ta te li si atu si va ngole ona ngol tu tua o le fa pitor lo anga ni ola le umile lo fa nga so le tatu fa pitor lo pepe
1: e va lo le va ya so le na tai wa o ku so e fa nga tai ya ai e ole ole awa ola fa fa lo nga man ma lo ile va nga le sa mo
0: Yeah, okay.
1: Yeah, no, nothing na. Therefore, yeah, fine. No, I'm a manu malo. Ita to we la fuatu tapa mala fuatu le. Ah, selen. Elima fine. No, I say na mo New Zealand. Elima fuya tato prices say mo Australia. Yeah, my therefore yeah, fiya tonga fiti one matu tato factoria elena o elena Samoa. Yeah, elena yale yolo entry. Iba ya warto hotel yo tatu la foto pap mala fo sele ni basta itas yo tatu to mo fodi lo por va ngana la tele fo la no manu malo i basta itas yo malo fa tin no ale tu la ngana pa wal me ya to lu futa la ngai lu ngalo tapa ya pe to se la ngai lu ngafo i ya sele ni la fo my cash
0: malo fa tai ali si vai ngai fi fa ilu mo mo fa fonga la tu lo pepe la tu
1: ya mo ila tu fu ile le lo si di mai ta tu sim cards ya ono le vai nga ele o ona le ta tu roaming il te mil nei fa nga tai fa ola ma tu sim card i nei ni ona lo ye nga lo ngolo fa tino mai a ile il ta tu system sa mo le na fa tu nei a nga il ta tu fa lo lo le mala va le ni fa le ono
0: Ya i wa ile ai mu ata ni so tatu i ma itin
1: ole pa nga ta wa le fama tete e a wa popol le ta malanga mamau
0: i
1: ole ai a e ya na agency e wa mfai una fa so ye ya da bai pe ona ye ile ina GI ba di fa tolu a Farringdon Street ba nga le said tasi market nai ye ile ta to Pacific Bikes fain fata u mai na vai ali sa sala pole simali tamali ya fa pena fer se bi flavi mandel ya malta to office ai i mangelo lo mo wete ti ai na mo to samo ya mande tato fanende tu sa mo pekri ai na Great North Road i Avondale ya anga ai na o to to wo mai
0: Lei lau pepe tala ilene mal tau tual titi sa lau fa ilo tele vai nga peona fa fonga mai mawal tatu tala mal ulu mawal au nang mal tau tual titi sa li vai nga ese mal tatu fa toa mal tatu se ina yalu valu va yaso ia fantasia ila ia lea mal tatu vai li na wal watu yant oe e tonol tatu fa loloi na imangel tringa titia ia mal tu sa mau ile west Ole Central or Yai, Yale Tatu, Falona, Wayai, Yai Point Inland, Fatasia, I the South, Leo Yale Tatu, Save with Love. If Falona, Lom of Tomalo, Naya Twal Tatu, or number to Twal Tatu, White. Table Watilo to Evaluate on Tile, Ole to La Tassi Tatu, say my Vatu Tatu, Proclamator, Lutau Falanga Moe, Ele Neo, Lusmer Fafonga.

E o e pere pons moltato pesere na aua le fao ava Alala ma ilalo O le upu fa ma mafa Aua le fao ava O manga kuai fu ilia iwa Nga sawa ngele ni usa Tati talo misa mo Se tasi fu utamale Fu ino wa Tuli lang fa salangar fal pui pui Ia ona Oa winga ia Winga ia lewa Pe ona Liberty mai Matu ina mai Ia Se tasi utamale Ua fai ainga fa malosi tamai te niti fai ma kau ki ole mele ai kupu mai fai ma kau ki ole mele tupu mai ia ia sa oira upon pesi ua ova le fau aba alala ma ilalo alala ma ilalo ia ia se me o ye mumu le me fu ilelo le maua ole wa engo fo cinco ole wa engo fo chotas ia tu sa ili sa upa anga ia ar kamala le ole Ole fayor ko lua ko e usa wa muri lua usa ai we da tu tilo tilo fo ile fa so songa ni we ni we time yo mo mo fa wa va ya o ki fa pe nga

0: fafi tauni le suinga tong si ol tatu o meka kas le fata si mai nungol tatu pokala metalo fastongi ele ve ke soy pokala soy soy ole oye ole fo mai fe kawile le kale pese ae sa ulo fo ilo suinga fo mai ringe yo uni ya fatalo fatu ilo suinga fo mai doctor
1: ya le langi mato al final suinga li fo salang puli tolkai puli tatu polo kalambe yo e or fifi mai ya wa fo fa fifi le mo ino le tatu si o tatu o chinu ino li inde a fo ya wano atu I mai enga fo yo le uri la to via yo e pa malo se fumandie pa malo to tu a chinu wa te tia yo e e sa le le ilama o cortese
0: ya
1: a mo fa wa ba yo e a mo fo tano e le fa fa tanga fo me wa me le fa tanga e fa tanga le til kilo e fa sal tango e fa sa fu mana
0: salpa salpa
1: patal pai yo eh un venga huele a enga ya engo foringa yo eh yo que fu al mares yo eh
0: a wal fa wa ba wal me anga e ki sa wai wal fa le kongu lo maka a
1: wo di
0: ya wa me u ba ga yo ka ba
1: por pisi
0: I don't know. Paula ngal kali oi ai la jaba ka balo ame lu kolu ai fawan bari ai seri
1: tio dal ola misi kali ma pongar kali so mai ku
0: yai ei o
1: alo fawan bari ai ave alo fawan bari ai yo
0: eh ha awale
1: eh le makai kulele ba po fe po fe final ai nga po fe la we mana mea yo eh
0: ya
1: matino ela e an chaul mana mea se mea yo eh
0: i
1: Yeah,
0: long ago. Maso salo iya tulbali ngi ala tuya. Yo. Ah, va pero wo mo iya malesi long ago ingat pawangar kali
1: Ya por setali. Ola malesi. Ya ira.
0: Ide ko ya, ide ko kuria. Le ko va kuanga ka ya oi. Te ko mai lo ka ka fa fika fa pere ko va kuya la sungal fomba. Ide kali.
1: E por. E mas tu mas foi. E ma tu ma foi a te tia.
0: Yeah.
1: E le una le tu pa ori.
0: Yeah.
1: E ora quelli tu pa to mai ta.
0: Ai va fare pe a sul fai a cuse tina ya o il fa fitta o li va pe.
1: E ca gro mo.
0: Ah ma non è. Ya sa vi. Sa vi engo foi lo fa. E pa ora vai fofo pa sul faia cooking a le va poi fa fica li fa pe ya sawi se ko lu malu ko lu e vai gal ma ko fari ga jo ska ka vale vecino morfo vecino morfo morfo vecino morfo vecino morfo ole fa vita uno cinam fa vita uno tama vecino morfo si le anga morfo
1: Ya
0: kau, papa tidak lama. Ya, cawu, cawu, cawu sugar format, cawu, cawu le sugar format, papi kau ni.
1: Papa tidak lama sugar. Ya, mohon pasal kau ini cula oleh uli, ya. Ya, papa itu lama no, ya lama no le amu diingat lama satu ya, cia, Yeah. Patalo fatu tu si la bat ke la mal falo alo no malu lo ke lo shota tu o tu po fe la mai tu feel in ke lo pe al ma wai ma sa ili ma loite tu no ke ro tu tu no tatu lo fu no i sa mo fa pe fo ne tatu u se tu tu ile ma nua e patalo fatu la bat tu si la bat ke la mal falo alo e ke so tu mai malu tu en e mo no shota tu o tu se ta la fo mule tu te mali la fa ponga fo ya e ma tu te malu ti ati oi ile tu fa mal ma fa tanga loto yo eu suanga la bal martel la to e fatu file mo no malu la tu ya awala tu bai ai ni ke ho ta che tala ata che ti na ya ma mo le kwai ni le la ba yo e
0: o sor ta mi wa maka poco ka mal vai ngoki
1: ya pa mo bol ya ma to poto ta ta na ku sha ne ya me yo e to tel fue la to tel fue auto la malama
0: ya
1: e to e la ve ai le ve ai le malu la to e mai fo ima ma fonga mo la to ya yo e Yeah, samo malo fa pon. Yeah. Ma tai tele la pol ta la tumsia, le ni tula la fias ni tula le uli. Ma tai tele la ma samo son ai no tsu fa ta va alta tsu fa ta va le me ke ka. O le la ba tu ma wanta tu fa sa long fa bis ni si tu le ala le tu fon sa mo to si mai betolu amo. Mai la ma la sa na fu se pa ia la sa tonai. Yo e. Na wali long no pu di indol ta tu atnu. I fatalo mo fa pis mi sol tato fatabal no to tu fa le lava fo tato fatabal ya na bala usile fien pa e maulunga yo eta to un fio fio na ime alo fo toi pe na alo fo toi do mi ke kanke ti o pa pa nga eta tu al tato fatabal e fatau si tabal e magbi sta sanga sengi ko kalake ya to ti lo go au yo e I si fo tu langa na tu me tu le isale tato tato tolu se la uta la o le winter yo e pa tau lo pa fa na tinape pa to me tole o pu ma fa fa na tamale ainga Ya ese meta tu tu ti wa ta tu ti le meta tu pasal long pa pito e yun ai na pa pito e tena ni pol tonto sangale samol tonto sangale ti fan fan tu la mea ti oi samu yo e tonto sangale man tu fo ya e ni tu fa ma ngo pe se ya ya le te mi o ma le te mi wa expired pe pa le tabale po le distala ino le tabale ya po fa ina po le bono fi ti sur tabale ya ule la ma pa so ya e fa ino fi ya le man ta up ma le piki al ke fongi bili ma tu fi tu fi ya fa ifo le puki tu fi ya I expired a bit, but I don't see it straight away. You know, we're going to sell them more like a canate. If I pay for the signal, but if I'm not going to the ceiling in the tower, yeah, that will have to be fine. The matter for the fact of the valley, you know, that was the little sangale. You see, to learn at the valley, that was family bench, that was is that the 12 seater, that was to your high ace. I pay for 10 seater to your high ace, only 2021, 22. Tak sangat tak boleh mahu temi ni ya jenar itu yang datu ya pelan masa ini yang datu for ventures to your highlights oleh datu Mitsubishi Triton oleh esok kau ni sen nama lah na le master PT fit yang datu PT aku le oleh mahu tuan lutung ah yang mesti itu yang kau ngah sekali sesuatu ah tak pernah fikir mereka kans wah isi lebih pah apa itu pasti mahu datu lutung ah isi lagi datu PT apa itu sebab itu esok dia pun bahas memang tulang apa pernah fikir lele ia foi foi de matemática mas se sila foi malulete viu ele estava em feira tu pedindo a family cars ou tatu SUV que tu não foi lá pô SUV fio lolo eu era bem também lá e se a tu langa sa mo este clima na mai que se ele tu mexia está mal mas tu langa meto pai né mas tu foi tu tinha ia te oi já mas tu langa tu tinha tu mexia a pele aí e fa tino la beto mexia ele mete fina ngalo e aí eu nisso tu langa clima na mai tu tua pata ba alo meca cara Ya sumai matala mai au ile lu selau kemen ni strike dua selau kemen ni strike ini papa tu tu iman kau de bal au mai fakan le nine ole oi ba dua fitu fitu lima balu ta slua oi ba dua fitu fitu lima balu ta slua ya pala ke fon fe be ai ol ol mo tasi pa fitu ono lima fa tasi ol mo tasi pa fitu ono lima fa tasi mani te la fatu songo samu ma bia foi pai ba lu filima ne yesu ke tia mo su final
0: Ya awal, aku tahu ini untuk tuan. No, ia mesti nih. Patu papa susu yang langsung ati dia. Doktor mesti apa kalau ni bayang leuli mesti yang ngadu yang dia so. Ini Doktor, bye. Doktor.
1: Yeah.
0: Wah, ini fikir mai ia risika. Ia bangga dia. Ah, bangga. Wah, fikir dia tuan for mai pihak pihak lain. Latu ia si temafu ilia. Mana mesti si cawal si air bulan melan tahu tonga. Ia mafailah.
1: Fight Ini masalah pun sama.
0: Eh apa? Eh apa lagi pun kawal ya?
1: Apa lagi pun kawal?
0: Seki isi sawala oil format kafe kau. Iya, boleh lagi tak tak kafe lagi kaya woi dua.
1: Ya, mengbia.
0: Iya, alu fak yang mengai fak. Luas pun fitur minit terjadi dari Jula Jasi. Lu ngerjok jual beda sama terselibat jual luamo. Bukan berfifi yang maya walau fatu yang merjok jual ilan cok. Awan yang ngalu. Awan yang kalian cok nak yang fail cok cok balik nangal sungai tong sia. Ile luas silau Kevin D. Strive na imanukau. Bebala wana telefon ulu olu tasi fafi jual ni mifatasi. Olu tasi fafi jual ni mifatasi. Jalan ini soleh cunu oleh ojo yang ayah cu. Jangan terlihat cuci cuma ngalu ngalu cuci. Eh, tapi foy la cuci na olo fyang ay mengalu na. Foy la cuci olo ngalu ngalu di sepa istimewa le fyafi. Eh, tapi foy la cuci capenya cuci ngalu ngalu si fipo. Yo, peyan na cuci terdan dovai. Oh, ufa longolong foy ni jalan misamu. Eh, sawe foy. Fatu auto fatu fatu ufa longo cule ya. Lea fatu auto e tau whaalonga tu lea. Ise afo, isi tala fapea mai Samoa. Ia, isi tamaa, ua whaivea si

tile li ilo na lo fa malo na ngare le oa fa mai atu le po klema le reto le ola mo ta tau le nei auli e a solua le nei fa tile tu le na upu fola fola fa tile tu le fa manatu fa tile tu le fa man au fa tile tu le lu tau fa le nganga mo ta tau tatu savalinga lo fa ia pe le aso mo le aso Telea ya luitau o lo tatu fe ngai ma tatu ma tatu fafsa ngai taimi umalaba. Tofto fo ina ilu tatu o lo fatu o tua ma le tatu sava linga I taimi umalaba. Ai momoli a le tatu faftai ile li. Abe al tatu vi inga, abe al tatu faftai ile tua. Lo na ngare lei fa soala na fionga pa ia e tau wala maila na ufinga luenga. Faftai atu na ufinga luenga sungai fafe ngainga. Ya Michel Jazz Club la Retirola pe ona yele ne yoli sunga fa finga nga ya la fa de copa ta mo fta nga fa nga nga motanto ya bal fa fta fo ile lo tele lo finga lo nga le tu sunga fa finga I so se fa ta fa ta ulanga o lo o la tu ala nga ina le upole ola le upole malo le tua ina ya manu malo ina ni nga nga si tele I liu le lotol tangata to fu ta ina le mafu fa Ina I mafai o na maure maftanga vavala lata maleli. Ya, fabalo faftai faftai ya tu fori tatu watinu. Ile tali ya ino nepo klame, tono lo mauta mula ulawa. Tono lo utavali, falfinga luwe ngofia lava. Lea sa e mawe mairi tatu po klame niva e ngoleaso. E mole atu lenga faftai. Tele lava. Tebele wati leo toa sifuma tolu minuto ta leo leitu lae lua. Atali tu le luo na tali mai foi leo na fofa sa lauti na tu ile to faya fonga mose manu francisione a wale fo wino tatu pokala mi sepa ifi stemi o le fia fia na nei va ta sima foi le fionga le ato sa ve el helten la vea oi la tole na umana manga luenga vai fai mali lo sai lo moto polo lawa ma lo lava fa malo singa luenga le ne yaso

Ole, table of Wallawachi, the radio Sam, all the divine, all the Wolida, all the Solua, so se full of fa, all the divine machine, you lie, all the se full of feet to be lute, or to any lane to la, a lua, a name for divine, all the Wolly, Matan or feel a day, what time to Wolly, a little from Langa lay, all the tour. My lord, fair favor, my lord, the tower and tie, two to my hand winger, a pay or a tough year, yellow to put here, my lord, to Manuel and take to no Lucilla, ever before you to know in my lord, in my foot of my yellow to do a fat well today, a la while a little radio, Samuel to Silima, Eva, Tolu, and more. A molile from my lord, for tiny left, telling a yantitia, beyond the yellow tomb, half tongue, a mile town, and a la. Si yoli me foi stimuli ma wantu lengua tatu maftai le difo I vang ola woli si yoli le tu lai file polo kalambe de yola woli ma fo fonga bua ola vaya sumul buli foi le de yutu wanga o onga ale fanau e le mai a tua yola da vaya su pupu inga wenga ya tutu ma foi da lo filima ona ola sumano lo ole ma tariki pior fam de tuina le le so for really ya wa amatofo de tu tampe de pinda na yano ma fanau Ya og wa I want to lo foi le quantalon ton ya wa amantana fai foi la no foi le le enga lo no win wa amantana tapen pena foi le le fa mai aina le o internal assessments e mi selo fa na wi kolis ya ya mo tapen pena to wa mo sa uni ya mo su enga fai wo le ditu sanga be a o le quanta lona fa a e ya ole po tuanga ma sa ni lava mo tan to ma tuwa ya Jalilo pulang timbul mulina e alwe se faletus. Ya ole sinaf so swan ye misela vel zulanga ole faint of tus. Ya e esele hanga ole dame ole faint of tus ile mala malama. Ya mole mawai fo yo ni upu fo we fa nga ina na ye tatu wal mafana e ese mayelia ile fa nga ina o tatu tablets ye ma telefoni fo. E fai ele mato matanga lea ilea ata malefo ya taali tamai Yeah, Taylor Yapo, I've been found out with Antafa. Ele ya to one, to Fayet. Amu ya tanto in the year to. Olo yemo meo paka fu yele mama. Emo tanto mo to malo, Olo man yor savory valley da po po ele polo, pe kiki ele polo la capi. Ya ave to win money to san wishy for ele lemasto fang vai. Ya now no man fa afu ya, o ifo ailisan wishy ya koili li mail fan. Ele hice tu pitele al wai. Ah, pea fa pena. Ya, onai, wa ule fa so. Ya, foi onai, lava lau fa so. Le meo le anta ti fangana le alu le timbilini. Ya, misi lava le anta le au te fai atu. Ole matu anto tele ole au sa moana ye tono le anta. Le anta ole moana. Ah, le anta ti fango moana. Ya, le sa huerka malo se yuli The Rock Johnson. Ya, o sita sina wanta mai moye. Ola se ko kele ole au sa moa nai sa wei Ia po nai o mai I tutonu Ole na fo I ata E lango nai fo I le mita mita O tato o tangata Pasifika I le sa wanta Ia o nisi o tato te wai ngai lunga Ole Ole fafo Ole ole ole screen fo I le lor kifa Ia ae Ia le alofo le tua o tato filo a ilu monu Le rifo I vaing ole a woli fa wawa tue le tautua Ale tan to wala leo ole radio Samoa Tasi lima I vatolu a moi au ki lani nei Ia a fa pefo I yelo tan to utru I Samoa I lungo le tasi ono Tesi ma le tasi fa mo e pei ona yei lea a wunanga fa popo Ale tan to wala leo Ia va tano vantu ke wawna pa ia le tua Tau suina li pwai le ola I so se fanta fai tau langalava Ma lo le tatalo ma lo fo I le ono sa Te leo pa ang masani e la tatu wala leo Te mama tina ma tutua Tui mele muli panga tono mo Te malawa I lea aso ma lea aso Ia tano si ole da wumbai a fuisa tu singa Ole le neia wauli ole aso Lua le malo si ole du Whenga ye fo I mga aluenga Tuto ma whaiva alo filima A wale tau si ole o neio tatu Walo ma whana Malo le fa malo Losi malo fo I Ia le le fa longo longo tinga Ia le whana ue Ua whaisa ua unga I nai le tau a inga Ile dei fo I tu wanga a ole mana ye ole uma fo le tu wanga a we ye sang me au nga we lo fa a ye we lo official pakek we lo va valu le tan we lo fo fo ele fa a we lo a fisikalo ye
Ya, wa ilo foi nga nga uka nga mea, ave eteu, yoi, faile masini tala valava, ya, wae ukako, yoi, aure kelea ukako, ya, fuluwa kako ipu foile le sink, ay, ave o nga yele dishwasher, oh, oh, aure kamarava, aure kiriro, pole mela ka unka, ya, fa kumul dishwasher ma koe, koe empty, ya, ya, wae le isa unga nga nga kele fai, nga nga kuwa iko nga mara maivu, ya, ya, le, ava no le le le mo tantu le fan so soani e dai lo tba po lo tina ya avevo nei tu ta fa ya nana ma pap ya awale a awe ki fa pe nga sukala ki ale me ki manga o me li makala le alu mo mo fa sfe awale to ina ma le lo mantu ya dai ma wai lo ta wi le ya le le se fa tano va tu le va nga le wa tantu ma futai fo le vi ngol sao ni ya tuala pantea io vai ma le va pa si le so lu o le wa ko le le ya ile so le va yas i le ko kara ngo vo ngi sir nga me le state of origin ah wa ko ma ko ko fi kara ngo vo ye le wa fi lu fi na nai ma ma nai ya ma lo le fo ma lo le sila sila e longa wana te tele i le rifo i a solua le ne sia mo le ainga a tal vatu fa a peraik a iwa a mia i a pe ua fa i langi le fau launga a siu te mai a Peter Staus i a o le nei lava e so i fua le toina ma anoa li i le fai o le faiva Peter i oi a o le lava ane ma lo si o le fua la au i o le kui an kata sinan leo i a mauto kuma o le ma futu me le niva ingo le a wuli fa a tal vatu i a le tato pulakalame Ole a wauli mafunga mua ya tu Tung maa lole ngā nui maa lole fai ole faiwa Jalo si ole daimur wime Umile lofa maranga le ole tua ili taupi tunu Matua maana yao le lalele Ioi Koe ala oskanga kafuilele Alwe kauka warkanga meifafu Ia Onga maa ngaya kili lola

0: tangau le riva ngo le wauli mai te miti ali but in was here until the dental thing yeah lose from believer middle to ten in July lua e fatasi melo mala sunga ya victor o le tutu mala unanga na le giant world yona la lai lua e o tara dalova victor malo le nga lui
1: yes for the lui ala to pa for mo la se for le ta for ta mo ma uta malawa o se rawa ma fitta mai ai ya malo se lu bidu ngo nga lue nga ya malo la ba ta malo fa malo se te to ma na yes to la le u bi fomo
0: yo e ma wa sina ma fa na fa na ye to so so ni lo nga se nga so o fo lu nga ya fi ai ari victor

Yeah, nga, ah, ba ya ke wa map na wa skuli mi ko ngor ka

0: fava lufa.
1: O esi la fia me fa tino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia me fai ona fa tino ni si o fua fuanga e fa ngai le equity ono fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru ta itasi le se fulu e te aile fa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fa ngai le equity ono fale motu e fa ta waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru va yeso ta itasi se fulu e te aile fa.
2: Ua tau nu umailo re te ilifali, ile te au le tasi ili vaveau.
3: No leka, o fia sa e iai, o le ua kaare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umaili fale. Inga e fai mea inge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
4: Sa uye li fale mai ima la uso, e ke lo fo e Kansas genge ai lewa e e mai fo I.
3: Ngo kubili fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ya ala omo moy mo li mangava sia ufanga u le fo ye le ngi lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
4: fa mol mole yo e fa ma nga no ma ya o wa o manga mi ya sa sa soangi
2: o ma vai ni masina sa sa ili lo reta sa sa soani ili mapu ma services wa amata no fa sol sol manuia le aing o loreta
3: Ma lo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatou ainga. Fa fitai mo fa taunga, ma le tongi na o tatou pili.
4: Fa fitai mo le fisosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wo ma wa le fisosoani e fafo e lo fa fita auli, o le taalo I masini poka. Vili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
5: Radio Samoa.
6: Sa
7: slima
6: eva tozu. Amo. Eva janvan jialo richa ma pele kama amelia le ya wuli ya le fifi ya yo miga komo singinga. Ah. Ah fa ya na ya luina o sina to mai mate to fawo. Eli se me ya fa na iva kasi fa luol ma singa. Ai le fa pe ole ya so ako. Ah pol weekend ako. Le ai lo mole ai. Lele yoni sineo tanto fa sila silanga ili fa wo wina tanto fa fivyanga sui fivilo yoli rivang ola woli. Malatua la Casa Beach and Appliances ulo fanga solo le teleo alantu pa ui seti moenga seti na foa TV telefoni maliteleo oloa fa ilu yene fa funga. El Radio Samuel Rifa Salonga and Mawai Sao Mealo for Mele Casa Beach and Appliances. A few on the day, le far feet to far, Great South Road, your tohu, bole tolo feet to weave a Great North Road, I Henderson, volau ye le ovalu se lau lua lua lua, lima fa valu, ovalu se lau lua lua lua, lima fa valu, o mile lua mo o tohu, e bole tasi mo Henderson. Male tanto falling mulumuli, awaiting aloi, the out to see fat lupinga, a lot of fayel, the ipo fat tolema, see that you lie, lima se full talai, the tusi, yo, and out the limas full talai, the tusi, all the songa, yebo, the tusi, all the vow, filifili, what our official of the radio, Samuel, the tolupa, tolu on the Hobble Avenue, a marakawa, and moa, to way so lominga. Morisi fam talang vala angle lua on the lua, tasi lima, you tolu, lua on the lua, tasi lima, you tolu. Pētanga yanele shopradiosamoa.co.nz e fai mai eisau oka shopradiosamoa.co.nz e fai mai eisau oka whaafetai. Ea ua sifunu mele valu miru teo tēnele tu lai tolu. Mana wakalu enga nisela malu le tiro ule nei ya wauni luka foi o tātu ala tele. Anga yatu mo ai ngalo whaamli bai ea o nisi foi e nai anga yatu. Ea mo fai ngā whaatonga ma le vai ngale whaanau. Kui mali ilo sai lungo lel tili di vang ole awo.

0: Talafala vau se mele fa fonga I talafau le radio Samoa mai atu no mama o marapa speaker. Wanipitea mai te whaawa wa sa whainga Amerika whaasanga ia Iran I lalo whaatanunga le presidente Donald Trump. Wanipitea lau whaasaralau o Iran le whaalongo ina o sa whainga I whaaitu ebe o Bandar Abbas, Papekish o Kejim ma Abu Musa. Ma mai te CNN o missiles a Iran na whiai wa ae lua lau sua ua le United Arab Emirates I le Strait of Hormuz le anamari waitatanga te tua tasio le awaa. Whaero fo I dipote Amerika o le a whaawo peono na tō polokaina le whewa I o waa I wafua Iran ma ua dipote a fo I detoe anu I nunga o le tau o le swa ui nisi no fuanga. Whai mai ua waa I a le whao popo waa le le tau a le militeria Amerika I sasae tū tutonu a o whaawo waia la tō wosa whainga I a Iran. I kanata o le sa ave mo mwoma whai pule I kanata o Inki Mark wa pueina reo leo na ua maua I eise uta o whana o pulu maisi au penga e au fia I mara whaita wafe o tupe ilo na fale. O le Royal Canadian Mounted Police, the RCMP, na o lato mo waina le tusa mara whasa lau tolu swariwa o whana mai le fale o lea tangata I le whae tua Manitoba. Fitus for Baruto Sanga Masua on the soy four, or fire name more young I fast tell ya upenga my easy more young I have yay or mere fast on two da fono, or a upenga, mouse a farmer tie with the soy four, tongue at the telly. But to it that I two my vanga new nail, I na filifilia of them of pulling nu, or the five two a dauphin, it a fibs that I weave a far, na to a fire in a parota the lua fes a fulu, massa ve foy masui, or the Reform Party of Canada. E au se tā lia wa mōri e neile tū whatasia o ni ngā ioinga. E awe wha maru si ai se tamā a toa mara whasi o tia o le tamā matua mai sini se ali e pēona tā ua le 9 News I dea sō. O le tamā matua Chris Baxarian e varusu lima tausanga na riputi atu fwoi mua mua I a tātou talafou sa tausa I lia mairona ainga I North Ride I sini I dea sō se full tonu o whepua I le tausanga rei e mawala na tino mari umurimuriana I le mae o le vayaso lata I se malai tā polo I Pit Town. E to ofitu tangata wa mōria mua mua I le nei whalabilame sa fata dia pese I unga le wha msinonga masue suenga. Fai mai leo leo e manatu e se sere tangata nā ngā iei leo spainga ma o le sō la ua whaeroa mai ai o se li e tolu se furu rua tausanga ua whaeroa mai e leo leo e talu tonu ina o ia tonu lea na fuafuaina a toa le awe whaamaru sia o lea tamamatua. Sa poeina le li e tolu su rua tausanga le Blacktown mōri ai roa I le whaalamilave. E le itaria le tarosanga te tala I tua ai fai mai leo leo o le ato e tūra I le whaamsinonga I le aso se fulu fitu e iurai le nobinga o le vai aso nei lava. Fai mai roa wha wawso e suenga a tau mwhai leo leo e wha mautu po o ai le vaenga mai whafo lea tantunwina na wha tonuina mai le ave wha marusia o lea tamamatua. I New Zealand, o lo malo si pera fina ngalo Chris Hipkins, e leo iei se whaale tonu le leipa, e ui ua wa ia le whaititia le rangolango mo le vanga wha upwhai taru mai Januari. O le whamtalanga o pitura tamai le Radio New Zealand, ma le Reed Research Poll, wa ilo ai o lo mau o lunga pere rangolango mo le leipa I le tolus full 5%, e ui ua maita wina le whaititia le au rangolango taru mai mati. Wa whaititia le langolango mo le National, taluna tula e mai Christopher Luxon, a wa whaailoa Hipkins I nana launga le Morning Report, o le whaititia le langolango mo pati te tele, ma le whaatupula ia le langolango mo pati feololo, e atangi aire vai vai tele le National, e le taita inga le whainga malo. Na whaailoa Hipkins mo ia, o lo taura I le fausia o se platform e mautinoa, e ma whaiona o oai I se avanoa e to e fausia I se whainga malo a le leiba, I le mai au le whainga palo taulo loma. Na whaero fo I Hipkins e I oe fo I le leiba e te tau na awai New Zealand I le tala noanga e whaata tau I le Ocean of Peace Alliance whaatasi ma Ausetalia ma Fiti. Ma le tala mulimuli mai palau, wa whaata atia fua fuanga palau mo le tari ngā mālore fo nutanga tai tai ele Pasifika, the Pacific Island Forum Leaders Meeting. Ta ue li pote le leiteo fa wa maro New Zealand, na ngā isa unuanga le presidente o palau o Suranga Webbs Jr. I popolenga sa iei tūlanga o mena no fuai accommodation. po le auta a alo ia ma faido ai foi o faulu runga o atu nuore a awa yatu wa mautu le faunga ina o falitani malo pei ta yo isi no fuanga ide a ai wa wave o na faatu mulia ma walapata ia i tangata anu olo o avanoa anini potu pe soso ni atu le tali ngā malo ma tatau na lisi runga o le Airbnb pa mautu ane le minister o faamisinonga wa mae a faatu langa wa angata pui pui ngai le atu nuu ma lo faamoe moe foi le lango lango mai paanga faabao ma no. Tala yere video sa mo mo ne yaso manu nga nga nga fe nga ya.
1: Radio Samoa. Taslima iba tolu.
2: Amo. Wa fa le tonu la masini mitbef. Wa le angal mo va. Ile le yon fa tonu le aso sa wa no ma to tao inai. La Auckland Council in organa klapisi. E ona ma fa ya ona to fa nga tao. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai lapisi e la foina ila nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ainga lapisi e mafai o nao ina. Le itu tonu e tatau o na fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafai ai o na fa atonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te fa ilangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
3: E ai sa isi o da tau ainga e fa apersona leo. Be fa pe foi. Fa mata e avele tale ii, ma le tale masani e tau fia e lato ma le fai o lato me masani ai. E tatau na lato o e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa ilo il fo mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fa la au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. O fi fatau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na ole lua lima ta laid vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata laid vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolwiva. O valu selau lua lua lua iva tolwiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai yai inga fapito.
5: Wana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi fat manatu atu foe, ke tatau Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market. To atu si lua ba lua lima, fea mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olu atasi, tasi valuono, tasi tolu onono.
6: Dalo falava o le siu fonga le neo Samoa le radio Samoa.

ai uti uti ai le swa vai tau mafa ma le swa vai mana o mia I te mi uma. O lono inga, this is a collective responsibility for every person, every man and woman of Samoa's population and people. O le te ute tau ave faito tasi o tangata uma I te tonu o le atu nuu. Nuu mafio anga e kalesia I tu malo mafala puputonga. O le mau tau ave lena. A fai e mafai ona tatou faa sawina le suabai. Ina ia faa soa mafaa safua tutusa I tangata uma o le atu nuu. E mafai ona tatou tutu matali atu ise umi ole apangatia I Samoa. Taipei ole tatou Foreign Reserve lele na maine. O mai I ataua. O mai malafal natura. Fe mai na ole faa masina e mafai ai ona faa langolango Samoa I sapalai ia. Pe a fai ono tu lai mai ni faa fita au ni faa pea. Only 4 months. It was forecasted that only 4 months. The GDP and also our foreign reserve can only serve Samoa so we can survive any natural disasters for only 4 months. What now? What now? The forecast is way beyond 4 months. It is now 15 months. 1 year and 3 extra months. Mafua mai lea. Mafua mai tāpenanga ngā malo, malewa ai mamao, male sila mamao. Ewa. Hala ulu ile avatu ile. Ile fionga ile tofio sa fata. Ea, ose lu ifo ie mafayo na ngā lulue fatasi ile itu malo. Faise polo keti e tau ai le ai o la penga ile se fulu miliona lea o tufa nei. Manisi tupe tufa mulimuliante. Lale wingo le tala. Nanga leo ye ile fa manuyanga ya safata. Ele umai fo I tupe e tala noina mafeuta nga I ai mo isi tupulanga ile lumanae. Aole te mile nei. Atonu nao na whatati atu whape nao se mea le lei. E fili e le tō whāma le whautanga le fionga. I le tofio le itu malo ma le isi foi tofio sa fata. Le itu malo ato sa fata. Fai se atinae. Se polo keti e tū matila e mana tū ai. Lea whāma nuianga whāpitoa wai o tō a au. A o se mata anga foi. E a ngai I aitu wisi. Ta ngata ta whao mai I atunu I fafo. Se a tina e tua I ai le tupulanga tala vau, le tupulanga lalo vawa, mole lumanai. Because what has happened now, the negotiations continue. It will be continued. Le pe ole mea lea, le na whinau mai si vale I ana whai mai. Olela avele pepa e saini e umalona saini tangata. Si vavai. Ame uko ki o e ko. E fa pe ngangi uko winga leanga e fa fau mai e inambia. E nofo te itai o le itu malo, male tofi o le itu malo, male si vo ita mai ta I atunu mafono. Ngā luenga ia. E ngā lulu e fatasi a isui o le itu malo. Ina ia oto mai. Vavai po lea. Se atina e tele mwhai ona lalango uma iai e avea ma se maa faa manatu ole maangoto ai ole mana ole vaalea mana wanui I outou ngā

Le mua na traffic sa ulo ngolean lau papa o sabang for night clean for your road a ngai mai lumo le mota ngase ngase o loo here's me a road takapuna I ora tūranga na o iai sabang ngai Davenport Ferry o mkua poroka o na ua piki I o lato sa sa tuwa di tayao a ngai ato ngā lua di tau langa na ua fōi mai le ferry I a na ua ngai mota malau fai fai maanie a ngai mai I pay swora o mkua selo ma na traffic a ngai old lake road takapuna I a e o mai mota malau Once I'm hanging on nine, the light to a little papa, if I pay my dear. I'll kill any sip of my link around Changa, the Taulanga, Henderson, Manaya, flow layer, the traffic, and listen to Poloka, my guy, doing a clean day in runabout. Yeah, if I put Changa in my passy, your wife, Kumete Cemetery, yeah, almost a single ass. Yeah, I got my little more. Yeah, if I put Changa in my Tiverton Road, Wolverton Road, like Lunga, New Windsor Road. Yeah, come over my yellow road, Kay, Fuaku, or Motobanga in Mangle Bridge. Yeah, long winging a cat one at the airport. I put Changa in my New North Road, passing back and save. Yeah, put up a Changa in my Hinden Avenue. Also, my guy, Stoddard Road. Yeah, come over for Motobanga. But I'm going to send through my road. Sorry. I'm going to look at my tie. Eden Park, Dominion Road or Tauranga na lo yai, yai o umai mauta malawa. Sabai ngale Tauranga, Simon Street anga I kai papas, New Market, ea o Silphian Marota Tautru, kuriaku manuka road towards Queenstown. Ia pasilole wafunga o neanga longa wingo wa emoa Maker Bridge, ke anga I the airport, ia pepi manie. Sabai ngapo I remuera road anga I Mirrorbank, GI, Glen Innes, Ea, petanga e po I Pelkerton Road anga I Pemiua, e ke mōpoda I ngā Pakuranga Highway, o mkua poroka, a pepo te anga I mai Alice Highway, Mount Wellington Highway, o tūlanga nā iai, paisi ngau koma I ngai Siva Park, paisi piki kau mapa, I a se ke arapisi, ea, ngā e vidi le pare o lefa I ngare piki, o mkua poroka le awal, ke o pisi di mai po pemesa I e, o lefa ngai maanga wala kōru le huri, sa venga nai nunga le awana mōra Silvia, fai ki sawi tai, Greenland Runabout, Lunga Motorway, could my Mako Rena, Passi Mida Radio Samoa. Yeah, so if we are to buy Manreoa, South Mong, I'm Guama, Nayar Kirio, South Mo, Chota, Takanini, Papakura, Pukakoi. Yeah, Manuele, Fiafi, Langa, Maroleta, Jodru, Imota, Malawa, Osta, Venga, I don't want to want to see the field, Maroleta, Jodru. Ina o tulai mani tanto taimi lua sifuru minute o na tahane o ni tulai fitu fata alofa la toro tanto tino. Mai lava I maunga maulunga pa iase o pito I titi ta alofa lava ma anore so I fua maria. Mai se lava na yo tanto tu asin sina kano five hengai mani manu lu. Ea o le alofa o le li e fa ma fan fan atu ya cho to mani fa manu longa e pa iatu. Tu asin sina alofa te le atu ma lo le pale tono moto mlawa. Fata alofa le pangarunga pa iale tua. Papale le malu o bine pe lamba o ngaru lue. Tau swino le vayo so I fua wani a nganga mo I mron ma lo for ofan patal patu o atunu o I mamau. Ya, lo patu mo o tau barbara ia I no fuanga I ale upomoni ya. Long tia I tatou pa am lianga tu sai tatou lianga le lei mai o lo tatou matai. Ya, maise o le so I fua maria so I fua lau leon maro tatou tunu o le tatou wala. Tatou te au au nai mo I mron fin ngalo for ofan patal patu I atunu o mamau. Pata lopa iso se mota ngase ngase I mota malawa. Ya, lofa tene atu. Tau to oto ai lo moenga. Le lofa le li. Lana fa manolongo lo pa yatu, pa yane, pa ifo. Mua le malos. Tato te ao ngā mo ia malon pini ngalo. Pata lopa atu neba inga le piafi o le asolua. Sulpa yo lainu o oru ono. Pata lopa ya la to tuli fa salanga sa osto ese le ngalo tau. Hone isi langono umato. Pa ngalo tau le ai. Yoi. Tu sa tato umale lo foreli. Ale se sengo tato ngau kuri lo pasalanga. Yewe, langona salamo peor salamo le wii. Ona ta mai ai le waya. Toi fo,
poi lo ai nga wala ngona fa maulano ta to voi de li a lo fa te la tumo to tu li fa salanga so sto ese ya na yalon pa na ya o ha mai o to tama teine wa really ga go mo vas fo ko fo ya onga nga wa o kei me onga fa tau le tusi ya pa ya nga ku spa ia sa fa to win shot ore mo kwa silia ku nga so isi atus so so ani la nga ngana a ese le va venga piki or ta to nga na numero ta sile na so I fo e to ma to mo ra e to lo fa to mo to the mighty to to na nga nga fa lo lo o man ta la no atu lo to ma mo china ma to ma to pa pena na ba mo wa nga na numero ta sile na so I fo e to ma to mo ra e to ese ma na lo lo na I mo wa lo fi fi ai le moa fa no no lum na ya lo fa te lea tu lo fa le li fa mnie o tau lum na swupitu milute ta leo le tu lai fitu I le tautua le Radio Samoa su lima eva toru a mo fa talopati a Belinda Whitley ya lo mabuta mai California Bay Area o kalo fai a lo fa tu mo tau pole sa lua matua na upora sa ngupo au tau a lo fa te lea tu Belinda Whitley male ainga ala pai sani pai ono alo pai pe wo o el kamal el mie ya sani pai ono pa time up to my lo pa tele atu Paul and Ruta tu ya ya lo pa tele atu nui ala mala pia fi ya lo ma puta mai sini australia sani pai ono el yo o el pani ya la ma puta mai Paul and Ruta ya mala ingo lo ma puta mai sale au mua ya le pacha yo kolu pase po e ka a le ai e na ka ka e uma rale mafa o lo jala u mua sa nga pa dai ba rico yese tu solo mra inga lo pa tu so malo malo la le ma tu mai pa do lo po ya train tuala ma de langi chama e ma no la pa dai pasi ni ko la o amoi wanga I moto malawa po paising pa ka anga I moto malawa ya lo fa tu a pasi ni ko la mala inga pa tai ma pa mai ya ngai musika po I ya ai ri awina tu murmuri on tanto tala pian pa ponga ne so mala nga pa lo mulia la pa sa nga sa mo ini ni po ya

0: Mangaku sa mo ile ngeye fiafi. Ole aule se wia yakala foia. E pei ole kala e faile siu papa ianga lenga nga feilo a iai aloli. E kau inga ufama pue ao malo. Aua ua malama I fanga e pei ole upu e fai. Ile maoka kua kangaloa I fale alili. Ngeye fiafi. Ua vae foi o lupe ua maua leanga le leio le akua. Ia ua le vae lupe saa. Ua fao popo le akua. Ma faa sopo maila ka ko fao launga ringe ia fiafi. Ma kou ki faa ka alofa aku ma leanganga faa alo alo. E ui lava inga ole uku le nga yama. Ilanga vala au. La ngonga pei uleo. Ma kou ke iyo e makarikong, ya, Samoa. Ua uma a unga ku uma kamanga ele kua le fuafuanga ele so kako ngumongi le ngei. Kau inga ia wha moise pea le nganga ole kua. A inga uo ma au mea mamae. Onga o mafukanga ke kea ele ngei so I fuanga kako iai. Pa ia ole aku nguma, pa ia ole au whainga luenga kofi ele kua. Ya, ma kou ke wha kalo wha aku malanganga wha aloalo. Ele koe auwhanga inga o kou pa ia o pa ia e kou mau. Sa ele a vea. Ngei a fiafi. Ia, leo ma kou whakasi aku ma le fionga le kaulangi. Sa ka kou vala vala fo ingisi o vaiaso. Ia I wha moe moe sa malanga kua I le aku ngu. Ia, vi ia le angale leo le akua. Ia, leo ka kou feilo a ilungo al por kalambi o le vafili fili. Ile ngei a fiafi. Ia, fa pefoi le fklainga alo fpolo ma fuka mai auskalia. Ia, sunga ya kaikolo ka ile soa war kaku por kalame. Ia, mako ke fa kalo fa kumala nganga fa alo alo. Kaimi foi le ngea fiafi la kakalar kaku ulainga Samoa. Ule mako wa lea kakalo. Lofa ngir kaku por kalame fai kawese ese. Arko fa male fa ukukanga e kakala mai. Sufi aiso kaku mangaku. Mawase ayo le por kalame. Ia, manguia lo fa so. Hello, fa alo fpo.
1: Alo fpo.
2: Manuele, fiong ya taitolo tu le foi. Ya, manuia fol tatu por kalamel ne fiaf malengan farwal.
3: Hai.
0: Lo.
1: Alo.
0: Wa yakul ma ngai ol fa solo. Ale fiong ol kaulangi. Ayon ol vaya sole ka alo ol pereki ele I faya inga I fa solo ngole. E familia ku foili ka ko au inga I askaria. Ya. Ole a foiso ko silsila. Ya. Ka ko au kas. Ah, lo po. Eu foi ngale nem manguia le kam foi ngase kako au le mang samoa ya ole amakan faka kar kam kapu ya wale le famo mole fa yaku ngaya o koule
2: ko son fo
0: ah yo ku ngawa malo sile kako fa malo si pe ile Sunga le faya onga le fionga ya le malu mal pulengo le au ya male kako au. Ie le o le pa ua le popo uli e pa ua e kup. Le a foi le mai kawaku le ka alonga nga umako inge ia onga ale. To se mea ia onga. Mea o faa le kongu. Ku ia itse lau pa senga inga ia. Foi le kako waku ngu ole aku ngu e sa ili malo. Nga ole malo ai fia fia ia le mga.
2: Mae ele le foi fai ai nga koe koe ki maka ai le ia le upega koe kilokilo I mea lang faalekog ia ma koe fai ese se pesuiaiga
0: ni ia le gaka foi lea ia o le kakou au mumu ia so ia ia lofe po koe oso foi le la ia kuinselagi o le o malo le maau makaika o le lava ia soia kalia lupe o maugu mo le kausaga foo
2: faapeau ga olofi po le kuinselagi so le a lela ma keau au ake au mo lofi po ia so ia ia e faapega ka aloa kama o le auso o ia e malo ia
0: ia magakulega ia fiafi sa moa ia o lea la a kakou see saʻa o le kakou porokalame e leʻi oo foʻi lekaimi e masagi o kakala aku ai le kakolaiga ia e kakala kua le kakolaiga ae olegai fiafi ia ua fekuugaʻi foʻi le porokalame ia lea ua kapega e le fioga le kaulagi ia sigakala mo kakou ia kakou velo aso ma la foʻi ai faaaogā le aso saʻa ua e lelei e kau I le auau au o le faaaogā le aso pii o laga keʻigi ai lau o le fale mea lea ia sauma le oso o lea ua saʻaogi le kaulagi o loga oso leaga sauma ia mai sa moa ia o lea laa faamakala legia fiafi a kakou au e kakou ia alu ia lau fioga le kaulagi
2: ia malo faafetai leulumoaga faafetai mo le le fiafi foʻi tusa o le tatou porokalame ia sa moa ia e upu a le latunuu e talalasi ae o le tala lea o le a taumafai ai ona ua tatou faalogoina so o le faaaogāaga o le alaga upu lea o le fale na iā moa e lau I ula e pou toa o loo tatou faalogoina pea le faaaogā I le tele o mea pea tauafia le tunuu ae manaia se faamoemoe ia e masani ona faaaogā le lafoga lea
0: aso
2: ua pei o le fale na iā moa ia e lau I ula e pou I toa na maua le avanoa ou te tala noa I nisi o matai o le fioaga sa ou fesilisili ai nisi o mea uiga I le tala lea ia o le tala ia I le amataga o le malaga a teine foʻi e tolua le nao atu ia teine o sina fatumoa ma lona uso o sina talai
0: ia
2: e pe a matatulu savaliga teine I lano faasolo atu ai leia asaga alu atu ai puapua ia e taliē foʻi le leʻi ai tagata pei e faaamuamu foʻi le leona o foliga o le autamaʻitaʻi ia ae lē iloa e teine le mea lealaina taliē tagata ia ua o le maitaimina ia o nuu e vaivaivao ia ua faapena ana a latu lea o le savaliga ataine o tau atu le vaimuamua ia ona faapea atu lea o sina fatumoa iā talai anuia asu mai se vai seʻi tāinu ai ia na faapea lea ona faina uma lē toe faauau le malaga o atu lo tauʻi I le vai lai puapua e mataulena o le vai na fetoʻamaualiga o le vai tilofia I le tala lea ua a le vai iā ia ua na a le vai a le tala o le vai I le tala a le toeina o le vai pei se tioata foʻi lele e manino manaia pei o le tioata a na maua laliga o le vai ona ua o atuloa teine malōlō featuloa sina fatumo iā talai alue asu mai se vai seʻi tāinu ai ua umi le savaliga ia ona alu leoleo o talai lalo ua asu ma le vai ma lelei iloa e talai o le ua savalivali atu lona uso inuga foʻi lele matamata e le vai e ma le silotilo atu o le teine oka se mea ina a faigatā o le tilotilo atu ae vai atuu I ona foliga ia tulo uā le faafogaaga a le atunuu o leʻi moa le mea o leʻi sumu faalogo mai la talai ua faufau eē si ona uso faapele o le tala talai oe po le a foʻi le mea ua tagi ai ia si o uso o sina fatumoa ia ona saulo le o talai ua taufaanānā ia e faamai le tala a sina fatumoa te ofo iā te oe talai ai o le mea le na muliauloa ai tagata ma taliē I le tamalaga ona oʻu foliga o te mata o te foliga I isumu ioe te ofo iā te oe I lou lē taʻumaia Ia ona fitangisi a lea ma Ia ole teimea na na aipo ua rangona ele teine ona maasiasi Ia ona osoro le ilalo le Ole teine ilalo le vaima nofo ia ilalo le anona Ia ufi wala steine o talaifo ele le E tau wala ausi ona uso Ia ule toe Ule toe fo imai Ia ona nofo ia leo sina fo tu mo ila lo le ya uta la ya uno fo ile uta fo fo ile le pe wo fo mo la ai
0: nji
2: ya uno le lo fo te ne lo nauso a fo pe la o ile vaile o le vaile sa o le vaita ele lo tanga tre sua fo ya na sa afa
0: lo li
2: o na sa afa fa pe o le li o se li ta wo le fio nga sa no fo le meta o po no o le o le ngo bo mo na po po
0: lo li
2: yo Ia whapela o tangata la lea na na manuia ia sinafa tu moa to olua ila na whanau o le teine o sina wape o sina o le uru matua ia malitama o alo whanau la lea na tausi e talai talai na whaile lea le le whanau o si o nouso lea ia peila o le o le taalonga la sa fia fia tele iltama Ol ta longa lo tanga ti. Ya ila po le tanga ti a po le sitasio so a mata mata ila meto. O inala na mata ilo na. O meto sa fa na naulo na manatu. Ile au moenga le alo tu manu ol tamane a longona.
0: Ni no.
2: Ona fa mai o tele ya. Ya ma na ya mo mo ile ala ona le fie fai.
0: Ni.
2: Ona le fie fai ile mana oi meto.
0: Mm-hmm.
2: I take one more metal dollar. One more long on Sawalong on a ball for Yalon for two. To a foil in Manua. Oinala, Paina, Popole, Eleman, not to a metal. Yeah, I take it over. I metal tongue at the
0: earlier.
2: Yeah, Papelo metal, Leila, Olela, one more ill of Pama.
0: Mm-hmm.
2: A matter for Yasonae, a two water.
0: Ndi
2: ya ole tanga bela tali ti oi sae multi al ta sifo multi al ole to tanga la ti muni mulia ya aila ufa nga lo e metolo na manna fo ile le fa
0: soli
2: fa soli ya le nala na la tuali ti a mimilo e metola tua ti fa pa ulang
0: ndi
2: e wa kula su engole ti a Bale bae tuwa alo, ola eta atia milan tia ili. Ile ana, Ia, e fai atu bia, ia alo, ia ameto. Badi e sei, sei tongi mea lau tia le nale faa mole mole, ae vai mai meto, oi oi lo upua e lo lule maa fau fau, ti fai mea, sa ue vaku lau kia. Ia, ole taimia na alo batua, ia alo itu tonu e maile tia e pa ulo e lalo male. Male tapuni ole ana. Leto e mafai lo e e alo se mea ua maua lo e meto ua meto ia le ua o maua oe ua mounia le upole atu tangi fua vi ua ili li ua le vao engeli ua le ise mea mafai e alo ua na ole fau fau e eo alo e tu umai e vatu meto ele ai peila ina ale na maa fua ilo ale vatu lo meto o ta ua ole atano nofo.
0: Ni.
2: Fa tu alo le ai fa tu meto e te le to ya. E ma fai ona e alu pe e fai ole mele te mana oi. E fa tu lo alo ia fai mai. Lo meto te mana oi te fai so fali.
0: Ni.
2: Te fali e la wi ula e po i toa.
0: Ni.
2: Yo. E aso le unu ai afo ia ole o e fole le le fa na.
0: Ni.
2: Ya. Ona fai atu roleo alo, ia ua lelei. Ai tuk mai lo fanonga. Sei ona nei le po. Ia no walu le vala au ia. Ia lo unu. Ia ua le po na alo lo tama ua tu e vala au. Ole nu ula o alo, o mo meo manu. So se tu ai ngā manua. Ua mai lo manu, ia ufai le fono, ava tu e alo le mana o meto tali mai lo manu. Ua lelei. Ole a fai le fali. Ai ai ono tu unga. E sa una e tilo, sa na lo tilo e fa, lo te ta o te fao, lo te fao, lo te moe fao. E sa na lo tilo e le, e le fao ngol fale. E o fao le fale wa, wa lata ina uma wa amata ona teu. E wanga solo mai manu ma ula fo ie, wa sa sola, wa sa sala ni manongi ole, ti umsala sala ole, langa adi ole mo so oi. E teu e le fale. Ya e vai mai man o lai fa mata mata tasi ya tu ya meto ya o ina la na aru e lo male tu dia le utufunga e le umma la alfale wa fashe le mutua inga alfale o no wa le tausi fe nga inga ya ya alo ma meto e tu sa matu tu unga le utufunga ya o na ita ile o alo ya meto ma Fa el melino fa yetu ayete mo fao ya waile le la wo tu funga ile umal fale ya mai fa pelal tanal to ina ina to el wa alu
3: wali
2: esu e mai le fa umal fale a pela ile na mo welingo fa waling wa yo metonga metu
3: wali
2: a walang fa umi a metu tangi bale ono le melena tangi ya alu e
3: fa yon fa
2: e fi fa ilo na fale fo ile le ya la wi ula e poto Ya mai fa pe vela tal o le singo alo o tingilau le sil nai no e o alo o tingilau e persona in goe vola
3: no
2: ya pe o se talatu nai le e tu sai mal tal le wingo le fale nai a mo e la wi ula e ai po to mal ngang faror
3: hello hello lo fiong e kaulang Ya, bo maiso tinga galor kako kalanga wa. Fola ku lumor kako por kalame.
1: Maroba kaya to away. Adme monia ne wa maiso wae. Ta to ko ile tuwa mon tala. Tala moni le.
2: Ma dia la.
1: Ta to ko i tu malo man le ma ko ia. Ile ale na ya mo. O yula e po to ale ma sami no fa mai. Ele foi o povo e ela entrou na uma mamãe pela aí olhe o que foi logo uma baile melhor baile o baile do dia e aí isso o manatula ele vai engale teu na o baile tinha ele o sino fati bom tinha ele o tala teu tá oito e te essa oito foi a coisa te olha essa grande tinha aí te amo amo gaya
2: Maria,
1: que foi situação na última noite? Olha, olha para o de baile. Quem lhe ia ao de lhe ia é o Maia ao de lhe ia.
3: Lilo.
1: A hora mesmo tu. Mas se eu tenho ele baile, não é se aqui lhe ia por ino.
2: Maria.
1: Matai. Lá foi muito matai. Aí falei a hora baile. Aí falei a hora baile.
2: Sorry,
1: Orang awal leh orang kengele. Ya lah, ko ya, kahang kala ko ya lah. Apa yang kahang kaya pola lah, apa per kengele. Ayo orang foring, orang foring. Alek itu loh. Ese foring ayer apa almayer, ayo foring o. Oleh mo?
2: Malia
1: lah. Osi awal oleh kalau mau main pola, kasih pola kau. Oleh baik. Ko faleang ada baik ya malang kengele ko.
2: Ya
1: lah, mau orang pola tiar macam tu. Yang ele el tauna ole ole vai tiro fia ole vai le anda tiro fia aí ele tem de ler assim na partida aí ele aí lá o poli na ele está no tauro ole o que é a merda na na mata fia aí tem o ele fala com o ele vai de
3: ele
1: a lá o ataca com o lai o ia mas até lá é até ia lá o poli aí acho que nem ia e a levar na lenga Wadega te yung ka uang ausu ya ya ya naisa ah apa lain eh eh lo naisa
3: Hello. Hello, le fasoa le po faf kai voile fion at kaulangi mole ko ya u kaluing or ka ku kala ya mongi le leile kalinga le po or kala o levon o ka ku fa longo ai le nga ka wa u fa nga i ke lo la unga ma a ku la fale ya ma upo sa unga Ya ole ka ole ka ko por kala me ko ya kalu ya kala ku ole ku mu ya mise ya upu upu e mau mai ai ola ola le fa longo longo kala o ka ko ilo ai le ma lo si ole manga fa sa o li i o aso ia aso anga mua ah manga fa sa o li ya pe ka kilo kilo ile ya meko ah
4: ya
3: ya Kako uoa ili ngā kula faa kamba malifaa kenge. Ie pia ori kama e mua mua usu. Ori kama e polonga e kulikuli ili kama ikai ya. Ia kako faa longolongo ili aile kala. Ia le ngā kofu kwa ili kama ikongo le anga a kapungi ni nguko le.
4: Le anga emeko.
3: Emeko, aa. Ia vovo ilele ili. Ia malesi kuu le anga faa makala ili kala. Ole au kufunga.
4: Ole au kufunga.
3: Ole au kufunga kamo alo ili fengo le. Wa e ngisi mangaku lo po ma ngisi finga ngalo vo yo la ole akungu ya mai se fo ngisi o fa fe nga nga pie kau ke ke e kala ia maku ma nga nga masang i mai sa mo a pie kau le
4: kal kongu
3: ya a manku wa uma nga fa kala le le le nga ngu ele ke fa kersiang a ma nga i kala ya uma ku ka ko Kala ngoa mai isi au ngā kupulanga i kala ia lea vese or kā kua kungu. Ia lmea lea piku siringa mā ngai ia le whālongolongo fōi le kala ua e uia or kala ua lewa ngā ka whālongo. Ia peia e fōu lau whālongo. Fōu lau whālongo fōi le le. Longo winga ang whāpe ong sa ia ia meko e mo ingi mapungau. E umalele ia ngā whāu ele, ngā whāi lau kufunga le. Ya semang ulung winga la wole si afur kufunga vea male
4: wole si afur kufunga
3: wole fo si sal me ngai ka u nga ole wa u fa fo si nga ole kufunga le uma fa ur fale o
4: ya male si me i kala ngai mai nga mu a
3: ngadi
4: ka ke fi wa ka u fo si me fo ile le ave se
3: ngadi
4: ele m fai
3: mo
4: ele m fai la ngai ole fa sili ya ole fa sili kupulanga Ole fa sidi kupulanga ikala ngai pa e fa longo la ise ngwa fa pa ma kolong sidi ole ale ngole. O fe ye waka kulkulo le ile e ko palang. E se asa ile ya se ngwa se singa.
3: Ni.
4: A ka ko samo. singa. Pese, pero se no fue le kaua. E kaua ke le le kakua ngule ngole o sina.
1: Oye.
4: Le hai kau ke bai el ke lo kala ya o pe ya o sina le.
3: Ia mo le si kula o fiongar kaulangi. Ongo kala fa Samoa. O le fa ngau mai ya ngā upu ye fa ngai la unga. So se kai mea la e fai ye ile ngā upu kai pe la le mali e lau kia.
4: Ah,
3: ilo le leia er kangaka. E maa fua mai I le kala lea. Ah, langa wala ngā upu. E maa fua mai kala fuu o le kua. E le mawhai ala ngā kau kau mia pe kau omi omi lalo. Ia kākou kala fa Samoa. Langa le fa ngau mai ala ngā upu le kungu. So se kai mea fa ngā ei upu I kia ia por fale ngā o kingi lau. Ia, wai ei le si fa soa or kako por kalame lau fio or kau langi. Masalo foi lau I le suafu kingi lau. Ah,
4: ya.
3: Lenga por masinga kule saka ko kalongo e foile le fale foile le o. O ya ulenga I lau kinga. Ah,
4: ya ulenga I lau kinga e le ulenga I lau.
3: Lau kama. Le langa mai le faso a se kasi foi ka ko por kalame. O ie ma fu mai foile ngo kingi lau. O nga ua ka ulenga I lau. Ah,
4: a kinga.
3: A se la ku ya ya kama ua.
4: Wolei ai
3: o kaulenga I lau o kinga. Ah, fa pe foi lau I lenga ma foi le lesing ole o
4: kinga. Lesing o kinga lau.
3: Madi.
4: E wa o lesing o kinga lau. Le foi I le kua le paka le fai ngoi a kui rambu.
3: Madi.
4: Ia le foi le kinga lau foi le savau.
3: Madi.
4: Ia a le kinga lau le foi la le kinga lau le fa pe le lango. O ia langa e onga lau mei foi I lenga moni a ia. Ia ai I konga.
3: Konga, ah.
4: Kau mei fwe ngai ngō iau kukuma, matonga.
3: Ndi.
4: Ia lea kau ngūroi o whāsoa e ai, ia konga e koi sola mai uku. E la kuia ia kingi lau I kai, ua lei konga o ngā ukuku rai. Ia o manga whāsoa e. Ia o ingā laka o keno, elma meo le manga
3: whāsoa. Ndi. Ndi. Ndi.
4: Ngai ai ale manga ko ae, le mwhain koe au mai.
3: Ndi.
4: Ia anga amai ae. Ele mang o sawali I o ke I fo ai ngo fa na kul ko ko e mo fa mai ai e pe ya o mo king I la u ye
3: ya
4: le ke fa lo ngo ko e mal ke ye ya e sa o le mela nga ka ke ro le mo mo le mang a bo le fa sawali I le ma ro si
3: ndi e le po wailer ka la ka ko ke lo ai mo mang a fa sawali a ka ko mang ka lo ngo fo I le u fi fo I le nga a le u fi le nga ko ko ku ngai ai Ah, yo ikonga le kolo le ufi. Ah, ya le si kule, ya per kala vole la ikon kapuike.
4: E male kala vole le sunga ulonga le papa.
3: Mokul vasa
4: sunga ulonga le papa. Ali. Ya le foi nga kangi ai le. Anga le mo moku le ula le dole. Pe al kala nga ai de e ka uchi fu le.
3: Ya le. Taiko.
4: E moku ko la. Ba ka ku ngom ka ku kilo I kalang ya.
3: Ndi.
4: O nga ka ku kilo ile. E ka umai sa. Ngai ile fa sok ka inga ka ngaka ma. Mai ku ya.
3: Ah. Ndi.
4: Mai ku ya I kai minga. Ya ngo wa pe le mereng sa ngo ya lo me. Ngo fa ka leng.
3: Ndi.
4: Ya pe la le menga le u ka

0: Ngayon po
1: Olo ufia falongo longo ia I se faife au foi lele ae ke falongo a kunga la e kaua maisin kama I upor kako wanga ngu ue e kau kala kala ai le launga olo ufia falongo ma ola upumongi la o isi fafea ngainga ia ingei ol makua le lei ia ole angu mo ia ol mele e leo nga e kalangoa foi ia ma le faikeke ili kako wanga ngu ae maisele makau mai ala ufa ingalu anka kofi ele ku o isi fafea ngainga ia ingei o Ole nganga fakua I upu lai ai o koe nganga le angu. Ole makua le leia ia. A o langa faile launga. Ese lo ufie whaalongo longo I se. Ia, se a se a e whaalongo skama makua. Koe inga makua. O kalangoa ni mea lea. O pei o faife au fou ia o le pumongi lea. Lea kau amaia le. Lea ngava lea kau amai fape kau leiku lea. Ia, lea ie. Lea au o mangingo. Ah. O mangingo a ua sili ofe a kako ua ngangua ave le whamu mua ni ngā ruenga lea kua lea nga mā vaere mā lea kua e aluifo I pala pala ma mamalu ka fai fa ave le whamu mua ni ngā ruenga lea kua e whamalu malu la le I le kako ua ngangu I le kala le lei ia e pa ia lea ngangu ongo le kala le lei e fiu a la ia ngisi o fafe ngainga e fau mai e E kau ave ese le ili aia lea, ele mfai. Langa o lea, e yei kala kuo lea kungu. Le maa fuwa ia langa upu ia fao ngai e kako ula unga ma.
2: Ma kako. A kako ili kino fuwa iai. E fai mai isi e lea, e alanga pa ia lea ngu ol kala lele. Wa akang ol kala lele e faa pa ia. E ma kwa pa ia lea ngu.
1: Ioi, e ma kwa fai, e ke ma kwa fai kofa e... Aor ke me fai sao fai. E le ma fai inga, se lo nga mai lau, e su ngai fafenga inga, a mi lau, fafenga inga mai fapa ia ia.
2: Fapa ia ngofo.
1: Fai loko ngofo, ma fapa ia ngofo. O me mua mua lea, o le winga nga ar kala. E pa ia lea nga ngu uang ar kala le lei. E o mai fai fi au, e fai le loko ma fapa ia ngofo. E kwa vai ku ilunga o lima. Aor fa amaru

0: manu le angu kala le e kau mu lo le fai fe au le e se afio anga ia nga au kou kwa sir fia umal me fai alof po e fai sa le ngu au wang e se kau le le au wang is kanga kale lo sa anga koe soli le falo fai fia uyo umal le loku ole ma losi nga le angu e fa manu malu kala le yo umal kanga kale lo ia orka kou kala nga Ai ainga upu ia mawa mai fale lo fipo Ka kou faa soa ai Singa sifuru mingu ke Ia onga kua kufoi leo lea vango Ile kungu e faa soa mai Ole fale o saa moa ua maea onga fola fala Upu mua mua nga Ole fale o saa moa ua maea onga fola fala Upu longa lua Ele ole fale a ole ango fale le ole fale a ole ang fale a malu fale e malu fo ifafo yonga upunga ya mai fale le makenga onga upunga e fa ka koke kalkalongo e fa ka kau ifale ole vayaso la ang fuangei ilo fipol vaso fo ya ole a kapenga penga mai ingi si o E peo upu foi e mafua mai ai kala kuu e mafua ingongu I ale nga kai lea kai peo le mea lea Ua Ua inga mga kua la si le fale oso mua kau kalongo ai fale Ia o le fale o le maluma le maa mea nga ko ese
1: O le fale ula
0: O le fale ula o le kuimangua
1: Kuimangua
0: Ia e foi sesi fala nginga e ave I la inga maa losi Ile kula o
1: Fale afungo
0: Kula ya fale ya furungongo, in Malaysi ulepa. Lea kako kalkalongoa ilwa ya sofou. Au ngai upu ya mwa mai fale ya osaa moa ole. Ole fale osaa moa wa maea wa fola fala. Ya, la upu maasangi ya, lafiyo ngarka ulangi ma. Eilo ngofi ya alma kai ya ilo ngofo. Elaku ilo ngofo kongo le fale osaa moa.
1: Aliyela.
0: Ua mai a unga fola le fala o Samoa wa ilonga le me ngofo ai a kamari wa ilonga le piko ngofo ai kula fale wa ilonga foi le fala o kausala ma le au manga la kuke luinga le ang kongol kaiao ia o inga foi la ia so lufinga ngalo
1: Mane fa besenga ingo le be wa el akwal makai wa lo le me ngofo.
0: Ali.
1: Ele so ngofo si si ele se banga al makai fo le le la kuele ele malmalam. Ya a me se la ko nga makai fo e pe so fa fa fa ka ke so fa fa fa ka fa ka ia. O fa pe o pe a ko se furu le o pe.
0: Ni.
1: Ya E ki nganga laku lesi o lakwa I o le pei fo le ave le laku fa momo.
0: Yeah.
1: A le lakwa e lwa kwa ko e ka mufai e ko e sese e aku. E mukabai e le mea nga e kupu. Yeah. E ka falo nga aku le o fa pelu ka le sese e alu o e ko nga ue e nga ia.
0: E pei makua?
1: Wa ue e le pei makua e fai mou kou. Ya. A mukabai e me fa pelu nga e kupu.
0: Ole winga ole winga fo la u foi e ai me ka ole e masen ka ku falo winga le upule ole makai vai po ole makai vai po mo ilonga makai nga ngo foi po a kula la ngo fo wa a fa pe o se malanga wo mai e fa ngo fia ngo kai lor ka nga ka le la unga mai ol malanga leo mai e fa fe ngo kai lor Kakei loa ngofonga kongol fale.
1: Safai.
0: Ah, Kei loa enga ngofo loa ni malanga a loa kulu kwa wingu. E kase ala ukilu kilo ni kangaka le e ke mauti ngoa le la launga. E ke ngofi ya le mele ngofo hai.
1: Ah. Aliera.
0: Alo winga nga ala kaikafoi lele ele mafai ya nga ala kuse makai vai pou ngofo se pou. Ah. Ya kei loa yoso alufi nga ngalo. Sane auna ma.
1: E ya ya mo
2: meo. Kwa hai kusama le mare uvoje le baik ol makai baik o ma makai bande bai makai
1: ba
2: makai ngau ko ma chen ka palo ho ye
0: ji
2: ya awa de bai nga le sa wa wa e porque le ko lu sin no e ese ese ai benge ha
0: ni
2: o e umanga pa ye feiro inga nga o ku le ko wa inga ko ko te ko mu ye
1: fo ko mu ye
2: ale se me o fo ye ye ha wa sa penga ya Mereka menunggu pun layu itu tu, ah, ibu kong ya awang ni semak ya ibu ni, ayam awak dah kau ni, boleh le, ibu aku lesi makai tahu ngofu tu, lawu mang ngofu ya, bayu ngofu,
1: nah kong gua,
2: apa kilo kilo ngai ibu kong gua le, sahaja ingat tu, siapa ungkap alung ngofu le, apa ya, saya lesi banyak, ah, macam ya, langgar lain mangga oleh pui pui, boleh le ngofu le layu le.
1: Olenu.
2: Asa pape komu muya.
0: Iya.
2: Ya oi kuwa yai. Ya ewa kula sa pema ito gede hono. Anga pape ngofo de di ila ono pou. Asa tau fa asa oi komu yi a. Ile ngofo inga oke langona ole koe kupu mea ngal maite ngin ngin. Iya. Ali fa longo longo mai orke lo kupu langa la wawo ni meka on makai eri baiko. Iya. Ada ko wala sa tia e ka ole makai bai ko. Na ko winga o se makai ko ilele ngare ngofo ngofo a. A epe ko a kapa e ile ngu se me e tinga no ia e pai. E o se pakeka inga o se la unga po se me mafena. Ia ae. Ada ko wala la sa kulanga ngare pali. Ia o aso nge. Ia. E kere o koe mongi pali sa amol kanini.
0: Ia liela. Boko fu mama kai mapo.
2: Boko nga ngopo ibo bo pare palangi ma. Ya o sea sea ta wa nga o ko mo kai bai po po. Ya la ko ngopo ngari ni po ngari. Wa o ke le nga pa nga ngopo. Ke le nga pa nga ngi mo bo lau lau. I wa ke le nga me ye le ikira ko ngi ye lunga le YouTube lo pen ka palang. Inga ngofo yo ngun ngofo yo ainga mga sa tengay yo kila inga ngaya ale meaya ka ole kay bay po ya kapalong ngofo isi palupolo marikelo isi ala sanga wo kaya siya po pa nga nga upo bay po
0: ni
2: isa nga kay bay kanyi yo yay ya ya kamo makuwa kamo sa waka siya leo ya peya ngofo ya po bay kanyi nga ya peya waka siya kire mo wa Omba wen ber ngai ngale o pase ko muy bone le ayo ku bai poi ai. Ko pase ko muy de bai o e poi e ta un opo. Ar sa ko ngai ngai pe ta la ia. Ya ele un buena. Ali kai bai po ia. Ya ke auria ta un ganga ore. Ya te o se makai ko ne le ka o ke le ko mo le. Ya o sea sa ko ko e kiru kiru mo ko e paro ro mo po.
1: Bole o ko
2: ia. Ele mo makai. Awal mele wo yengi, ol mukaya el leir foma, po konde apo hoy,
0: iyo
1: oyar nga,
2: ayo, awal kile o mukaya kawo isi no ya, kaya ya hoy langa lewa,
1: ya may kore
2: fuya, kore fuya, kaya koy, iwa wakaw siya siya mo, siya le upule or vai mukay, mane mukay vai po. Aisa so mai pele to no mai ho la ko king ngalo ba ngale
0: ndi
2: e ke ho ngai mu ba u ko ki a ba ku do ngon ta ko ko kala me dei fia
0: ndi
1: ya ba ko le fo ye ya so ye e fo mengi o fale palang ye wo ye asa ro i fale fo ye fo rau ma ta po po e me ka o po mo mo o ma o po fo fo ndi
2: o
1: po fo yo po mo ra lo pe avel va nga vole le lumale e fia launga e fa pe mai se langa le u rakal va mat
0: La qual es si makai la qual ngofo le po ah le makai o le fa ko a yo lo kai vuna le lubing al mele o le lakka le va mal ah
1: ya wa fo ye o le wa il kala ah
0: ya
1: la wa ya ile ya le ba nga ngofo le kala
0: le ile fa ya kamari
1: ah kamari ai peila le wa li fo ile fa ka fa ka fa yi
0: le lu mal pepe
1: le lu mal pepe ah ali peila nga le la ko peila nga fa ka o maku lakka ile il kala ah o makulaka de kala le wa fio ye ye pai ainga ma ma kapau ai maku ye la le makulaka de kala
0: manila
1: ye ai maku kapo ye ku ai aro ye mangwire la ni pe yo le lo winga nga la kalva mal ma wo ma malu le kala le wo o foi en kai ala como foi xela ku kala o le wa la kalaka il pai ainga
0: Eu vou
2: me
0: dia la fainga luenga ah
1: le el merengue viene a lo mucu por el que a concoi va qua solo
2: ya yo volía a la por vuelo que o sea cogo
0: iba
2: la suma fue la uva maón
0: iba le singa me fue le le e pe yo le o le mele y pou ah mon cuoso se fio anga
1: maliero
0: e confiar cu orgu Sose mea e whai le ngu e mo ki ngor ku ua e whai a o isi makai e iai e whama maa lua le whakau a o le whakau a ia e kakau anga mamalu a ua iloa o le ku ua le ngu ke whai uma mea le ngu se i vanga ngā ua iai se wakau le ku ua i se ainga a o longa ainga le whai iai mea i le aso lea ia e le koe mo whai ngonga whai a mea le ngu pe a e whai iai le vaa whai loai Ia le nga lo fai kala le sko inga li po mo kofa. Nga nga le ava pia le la wan mo fai le po le ava le mako fai se yo fai la seo koe sa umu koe mo le po ke wa fa.
1: Ke usa u koe amu mo ya la wan wa ave ku la.
0: Pe ava pia koe sa umu wa kumu po wa le fai. Ia vanga nga pe ye sa u maka upu le po nga ema wa koe ye sa u maka upu e fi amai. Le ayo
2: ole ole el luanga iba en os casi soy yo o usan san na sanin para o mai ela na ye sin
0: mani
2: ha o mai ya ke o ai ki voy pidi mai vaya so ren kenge ele mo se ha pago
0: mani
2: en ai fa ari mai ya ke va en ale o ke ba ko i ngo a con ole ke ke mo son ka mere ka ole ole ole usu vai vai
0: usu ma sanga
2: ko la ko yo anga na ole ka u na ngai si para o mai ko i ngo le uso vai vai e cosa le mele alla con u e fai e uso le e poi un caia un po le rica ore u a o la palata in bala u e le
0: pure pure la rocole
2: ah o vai vai u a vuole poi mo se manos
0: io
2: alle winga la lo cu vai vai a de ola e mo vuole le soi por poi in a ngai a mo san fa ma mi ngai con u e in fai pure no le pole tan se po alle mera o cu pu pe me che le va ko disimali or ko inga makuol la ko wo le survive
0: nga maliu for koinga. Ia le usu ngase ngase le nga fai, ma kua fai ya mole. Ia mele nga ole, lalo kas. Ave ya, keu mai fo ele a inga, ia le ngu ubu nga waku, keimi nga waku wai. Ia peo lau lea, lele sa unga kufo ilka ulang.
1: O, paftaya, ole, ole sa okongwa, ele mfai nga ole keimi ua, kumaro ole koinga.
0: Ni
1: e or kai mi ola so i fuor koi a faila e o pe la pe scarpa e kai pe o e asil koi a
0: mani
1: e nga ngwa kwa e faila la kwa singa nga ole
0: mani
1: o ku le ku ele ke u mai la ai ngal kai mi yo nga ngwa ku se lo nga ke mai ku ol koi nga u po ma nga pu le fo le ko ma ngwi ya nga fo a lo lo le ai nga ku la nga nga a le ole ol kulanga i ole per merenga fikra i rumo
0: ni
1: e fail kai mi ola so i fuol ko i
0: ni
1: yo e ai lo ai ka per ma ba ga fole le ka fa u ya a
0: ni
1: ya fo mu nga a yo la e ya la e mangingo a
0: ni
1: ya e mo ya nga so ku pu i vao ka fa ali no nga ya la nga la u i lo e ku mu ni bo mo nga ma ba ya
0: Ia famu inga.
1: Ia famu inga. Ia ilkamalu gautu.
0: Kamalu gautu.
2: Halo.
0: Halo isi leanga ya kalangoma ya ile. I moyo kapua inga. Ah. Ia wau ia e. Onga me masangi on kukupu. Ah. Pau wale me kau ese ila u falongo foilele pe onga e fikalailo fipo. Onga wale momoli ole ava i ori ngase ngase.
1: Ilkaimu maliu.
0: Ilkaimu maliu.
2: Ya inga
0: la yongol maliu. La inga la maliu. Nge ikeiwa ayo po se anga ifangua alingu. Po se anga ifangua. Ah, nimea iyo siyo maa. O kekalangoa au iyo o siyo maa kou ngu umali maa koi kumalo. Ele se mefa pe nga e kupu. Ma pa uwal me va ai ai alingu. Pe afayu se polo ku. Iyo mai se ifamangu iyo le la unga le. Ase kasi ole a inga ole a ku. Kalil polo ku. Iyo ma pai ole polo ku. Ah, langa ufangua iyo le a. Ao se upu se avai mo mori o ile ilmaliu ya ele aula ya ile se me fape nga e kupu ma ko ngu uma ni kumalo ika ilo ke li vai se me mo fape
1: fo fo
0: nadi ya pe ma nga ka kalor ka ko le nga le ka ko le iva alu po ka fa mo mor ka
2: ko
0: kar kar ngo ile am o le vai ka ko upu fa umu le vaso ka ko upu nga le ka ka ko le
3: Now I'm not at all in a total bit pitu to see Lima inventory number. Yeah, that's up. So now, Paponga Malama, my port, Malola to know. Here, Paso to the Mali, a lot of time to live in Naples, Lammy, Malangang, Palo.
1: So,
0: yeah, the way you can come out, the Calfaco, Malangang, Palo.
2: Yeah, Malol, so you know, called Sang for Colt.
0: Yeah.
2: Alors va, alors viens te attendre.
4: Malou lama, e malulu ko ku.
0: Oui, oui, oui, le ka ma ke akulia. Como via, lo vioga.
4: Ya. Malou lama fa stai. Malou mangia le. Ma fa stai pele ole manu. Ole upu mo mo nga. Malou mo fa stai pele ole manu.
0: Ni.
4: E ole tai miline. Wa mata ona pia wa matangi awa malu matangi a ya manongi ole lolo ile soifua
0: ndi
4: o le mamalu o fale o le mamalu o malai so si le ale ko ina mamalu wa mata ona tiltilo wa fascino ile tangata me uma le voin of the lilo spoil the mele winga ile ole falos oh yeah vai vai mal mal ole falos amoa ole fale woman full of fala
0: mandilo
4: yeah ole ole kilo kilo mamao ina upu ole tangata
0: ni
4: wa ale ai tangata ile folang fala ana ngo fola fala o samoa ilo ni fale tali malo
2: Aniera
4: mi mo le fou fatta si mal fesanga inga masangi le nu e lalo umole o le filosofia le o le fale o sa mo o fola fala.
0: Ndi
4: lo no winga wo mata i wo mata tu le nga nu le o tanto ti le o le nga nu o le tanto wolo tanto tangat.
0: Ndi
4: o le fo nga e lai ona a u o isa ilinga fale nganga. e tau o le anganu ua walanga e I le mawhainga o mai fua le wha le anganga I a I le I o mai a bese e mea le anganu
0: yeah.
4: Nga mai misi wha le leri le anganu I a peila o na se wha teita inga o le mafua anga o le iai o le aso sapa e pae tono o e kale sia ke usiano e peo na o mai nepo o le fale leinga o se tasi o anga nuku sa fai e fanu po sa moe na aso o mo meo po ula
0: yeah,
4: yeah. Ia na batula ia lea wa fai le mele na e lea o ke usiano na o mai ina ia tau toso e se mai le mafua fau tangante siri atu Sili atu o na fai koni seti mfafifianga matala fale tuspa ia fale anganga. E yeah. Oa ni ta ina tangata i le winga fanu po o le anganu.
0: Nino.
4: A o le anganu. O le tatu fasino manga mai le atua.
0: Nadi.
4: Yeah. Ile fai nga o te awaifo I le fina ngalo au mai kuteli. E ivi la ufa longo I tangata o mai mafai mai o le anganu e le lea o le anganu e a
0: yeah.
4: O le tangata o tanto o na fuai
0: yeah.
4: Le anganu un se fateta inga e afisi le tonga malu e momori o le le lofa o tupe na sa mo
0: yeah.
4: Ia wasonge ia ale se lau konga ma le se fulu afe e ka lae le mangine se si
0: mafu
4: anga o tangata e mafu ai
0: ali elam
4: ele olha no ué ele fez olha no ué o sal foi pegar né
0: dito
4: mas tu olha ele a lofipo mas vai mas tofa você faz tem que ir no marido a fazer se tu malo pode marido ou se o pô aí lá é a uma ilha vai o ele fala marido é tu lo ele não tu uma mau não na ori ori sanga tu mau uma ou isso me engalafa já o kalonga la nga la nga ulea la inei na pei ele fai mai ele la nga
0: ariela
4: o tato tiltilo lele ia ile a widio la nga nga la soso pea uma na ufi di tunga mau utautol tangante lo ni tunga mau o le a fai le faftai o le faftai a toa o tanga uma le faftai bo le pe se lau a fe la pe kai fia mea la fe la wa ile fai nga le faftai lea ya langa ole ama nuku e fata uolofa
0: ndi
4: fapena ai ona ole se fo lele wala mse ona uwa maua ileo langa fo lele tanto ineya unga tupulanga fo itulo uwa maua ilme ole ola fatu stusa
0: mali
4: ya wapa iye to ilalol tanto wa inga pe ale siri akule mea nkako fayel kako woki nga ilo leo kiala inga lale fasanga mai ngaka ma ye I ole tua inga ole fatus tusa na wa ele ai le anganu ma pe iye ama ise wa ufi ma ya ise se ufi manta ele ai lungo le anganu tanto anganu ole tanto tofi ma ile atua fasta ile atua langa le tanto te ola e a kako ke ola I a baku se tene I ante oe kaunga e faftai mai a mai fwoi se ipu vai a te au e taunu o faftai at o le anganu una e rilo te kakti o se ilonga kukungi ko ko onga fuko a dole se anganu una e ole kaku o langa masan e ole tausino e kalesia e ole vafenga yeyo e kalesia manu le anganu una e fai at ai ore fen mai ole ma nu ya ba vela ma kofi o ma maru o ile me nga ke nga lu e ta ver ole fa ma ke social media ka ko ya ole o mai se e mai gu ngole ole mai e se ku ma ya I ole nei un ofo sa mo ma ta kwai
0: kai
4: yo o ai fa fen nga la tu te lo ta u ole ma nu pele sa mo ma le e lo ai ka ku sa mo
0: ni do
4: le ko ye fi nga wa ni ko ye fi nga wa ni fi nga wa ni le le avo I le sapangi ia fi nga wangi le sa inga fi nga so se mea lanke ato fi nga wai ala tu manu wala nga lau ke lole pe fa apau pau pe le fa apau pau ele a fa inga o le mea le nai le loto fua tia I for tangata a e loa po fele me fa mama I lo o langa fa le nana e lo loto I lo ia me fa e li fa pe ole o si longa kungi ko ko o ma fe e ma ne ai kako kapu a ia le fai ba o tu la fai kako kapu a ia le to fai le mtuan tala e manu ai o ile manu ne io le anga nu na ia a fai a ma fe ku le anga nu ia le kako kofi mai e tua Yeah, a pay on the tail, so Sonia to my love, I stay a night, fale out the law by Vaye Tauvon to Oyel Vaya Solia. Olale wing or Falea Anna, Lale wing or Falea Tua, Lale wing or Fale Tua Masan, Mania Amanino, my Falea of Falekeke, the Fale Falekele, Yamor, or Fale to Manua, or Faleo. Ya foi foi em fale cuquila ya mama ya ka ko ya pasinga fale mama ya molto ai fa tai la
0: tai molo
4: tai la molto kala me fa tai o kito e fa tai en ko amo fa pe fa tai pele o le manu
0: kai
4: ya to
0: ko lo fion ti ako
4: ya wo lo foi o ka ko bai bai ma malo spoma chaka ya foi na ka sa fa ya nga o kai ka sa be mangi o le malo lo nga ya ngai ko ke lo le la awe ku malo lo
0: Hello.
5: Karofa.
0: Ya. Lewa yai umolo wa vanga.
5: Ya, maro fa chai ma ngai ke ko klami ye via fi fa chai vo ire. Fio ngal kia ko ngai fa ngo ngo ko nga u mala nga mai vo ye. Ko fa atasi men maru lu ngi jira. Ah.
0: Ya pepe.
5: Oi. Ya, ele na ngai fa so.
0: Kai.
5: Ah, nga si o wa vai vai de como va ku i mata u pia mai ro fi po. Ah.
0: Ya.
5: Si voi anai, mi si voi tamari, voi io si ora ku, wa ku ora po ara io io scaria. Ole mele ole avale ave ile teimio il mariu, ah.
0: Ya, dilo.
5: Ele o se ele sia ganu va pena e avele ave il mariu, ol mengo ai ai au. Ole Paolo tu ole aso leo il mariu, ah.
0: Ye.
5: Ole Paolo ku, ole kai mirale umai no fai si el Paolo ku. Wai kere la wai nga, uma e fa pia maro, ya, oro ko fare la ua fa wongo e ko ki kapo, ya se I, a uma ia unka ko fe lo e murmuri rea, a.
0: Ni.
5: Ore kai mira nga, ma ko orke gode nga fai si el paolo ku, ore sa ia inga ima kai wai, ore ngure ngo mei kari awala.
0: Ni no.
5: Ya, le la sa kap kwa po, ya hoi la, ya, e fai hoi la la ko hoi, kara fa, ya, fa maguye ya yore la unga le, paolo unga. E kai mira le wo le paolo I o le fali ta po ye ye va mira ko sta ma fkanga va kali kali uma kai mse lo nga e uma onga fali la wasi de maliu onga fa kwa alo lo le ye paolo o le va la ma e ko ye nga I makai va ye avi e se ava ele o se usura a nga a va pe ya o le ama ye fai ma ava o so le to rai ku pe ava te ko ke palanga
0: ma dilo
5: Awa e mauti noa, ele keime e keu ai, e fai mei foi faro longa ale paolo ku, kapua inga le anu, ah. E pinga ase karivanga le ia, ele, o kere o moki ngwa kere po o se anganu po o anga I fanu, awa wa aya uia I keime o kaurelea.
0: Madira, di.
5: O ke kino ia I mewa pinga sa fai voi o sio makongu.
0: Di.
5: Ia. E rua aku ngase pe koru ya nga ngaua ho nga mkai pe kwa koru pe kwa faa ya ngore mkori ya yon paolo ele ya lua kwa mtu wale ya o
0: le usu ngase ngase ya lewe
5: ya ole usu ngase ngase ya ole mele la ngalea maifala wa itele elfkrai nga vai vai mal mal un fa puga so o se toi ina u vai vai ma makua a
0: ni
5: a te yo le usu nga senga si fa si ko kon I sua fa tamari o ru a ia po a
0: mo
5: a ele fa peso sko inga va nga le ia turo wa va ku le ma malu le tu a te yo sua fa sa o va nga le ia ma si ku o ru e ala ngo I fe siri I ai I teimi le ola eso I fua.
0: Yeah.
5: Ia, o le halanga ko fa, o le aso ma fina ngalo, e le ngate isanga fa maungianga moro, a po wai reisi o le aso, a.
0: Dino.
5: Ia, o le sa onga ngale mea, o le alu o le usu, o lae mau ole so I fua.
0: Yeah.
5: O le, ia o le fa upo I reisi fa, pe o le langi so I fua, a.
0: Dino.
5: Awa e waku e uma I ang fai hore o wharo runga pia o rawa fai re langi hoi kei me tu umano ai. Ia, pio si au nga ka ma I so soa nga kul kako po kalame I langa po kere fo pito kam fai yaku ma langa wharo al bia to kalame.
0: Kai, kai la ufio nga ni. La pepe, mo lo ufaso.
5: Ia. La pepe, mo
0: lo ufaso. Ia, mi toa. Ia,
6: ha, ia.
0: Ia, fakalo fa kuma langa wharo al. Hello.
5: Yeah, hello.
0: Yeah, we are moving over.
5: Yeah, I was
0: in
5: Florida.
0: Oi, hello.
5: Yeah, I was going on the pool. I was going to go along in
6: Malanga Mizamo. Man, no, I have
5: worried to go like kicking Coca Langi. I was in Florida. Yeah, you
0: should
5: ask him. I said, Mary, you should survive. I am. Ko I uka I ole muu e. E si di ei ko wha, mani wha uka ukanga ia. E fe malisi usu ngai ka uole usu fia ai.
7: Inga, apa bela orang ni ke orang buat bela ni mereka usah bela mak iya imo imo imo orang itu kima.
0: Nila.
7: Ia orang faham fokus sama orang buat, orang longa orang pu.
0: Nila.
7: Ia boleh faham fokus sama orang Maya orang for faham, Maya orang kopi, ia mahu fokus iya. Sama orang for lau Maya orang melayu kau melayu makafanga iya faham orang fali.
0: Nila.
7: Yang faham orang fali va ilah so fali fali guru apa ngai, nak kuai va mangung fokus ia masamu. Ia ngaka kama yare yuka masoso mai yuka faku ama wai ro fale a folau ma a fui fale le ku uwa fale a sa mo fai yung po fale o pa langi e le ing po me o piriki ma a fale o sa mo wai longa ung po o ur kala luma yo po ur kala ye ma kua e ia ngai fui ngamo wai le a ro fa o sa mo a o wa fai le fale a folau sa mo a ma Mama wai foi dengan upur ya rufa, ya. Alu mai luma, alu mai kuah, alu mai kala, mai sekala, ya. Ya mali mama wai foi mali va, saya alu arwah. Ya leva kapui, alu leva kuli, mali leva fak. Itu yo upur foi kama sa arwah. Ya ngai ngai upur mana ya leku.
0: Alu yang fale, ah fale ang, alu shopping ngalu le, fale pola ang.
7: Singa dia mana ya? Awas, ah umang ingo foi sefali. Aile ainda nga kai ngufo. E ele do por ale winga. Ai pe ele ele winga ngare upoele ole fale a ole angufa. E ka ua kere la nga kai ngufo ole fale. Ngai le ase nga ole fale a ufa ku ku ele inga kai ngufo. A ole angufa le ku se pi fa singo ka nga kai ngufo ole fale. Ngai pe ye foi la mame a fale ku ku ngor fale. E le ya nga. Pe ale ya nga nga. A lon ka ua. Pior ango fale or fale asi mo komu ganga. Ma pe ye de fale wo mo fai, ku mo me fale a ele ai ganga. E ele ala se un. A ye lo ala ganga. E wai mo lo me nga wo ai ngar fale. La wo pisai ganga ma. E ka se singa fa so ma ngi.
1: E fa ali fale ang. E fa ka ko ngo la I for sa fo ye le fai. E ka mo komu for sa.
7: E yo. Ya wai pe nga ngufuara ye farsa ya ere kai kai oi si me ala nga nga ri kanga kai fa yo le wai or kanga kai fa yer vi inga ile ri ya de ka karu fa ka karu ile ri ma pese ile ri yo vela farsa o ile farsa ya ole pe ma ye fu me nga me vi me ma lo I kanga ka umai ke winga le ole nga ngu sa mo e fa malu malu le nga ngu ule e fa malu malu le e kala le lei le ang mu ya ole ang ngu ya mo kwa ma maru le ang ngu pe ai le kala le lei
0: ma li le
7: on ma ma ngi nga ni ya ole ma ma yo fo le kala nga ma ile le fiong ka urang ya na sa o ile fa so a si ga swinga nga fa so ngu kala fa so ngu ya so ile nga fa so mai lu fo pe yo ole vai nga ma fu ai le le fa pe o ska mai ka yo nga ole me ai yo ra nga ki ki ro kwa ka nga ka ole au le ri ke ang kiki rolo keng el vairo ako keng yung foringa o isa ma fu mila or vai ganga yai de de forsa nga sko inga fu yo pe ali I ai o kere ngai puing al vai kiro fi nga ya mo pe ka si singa fa so ma nga nga mo kamai fu nga ma fu mila vai nga ma mra mai do fu ma yo ngor ka ngi yo ngali li kumaro ya fa so nga
0: ma na mi ole ku pule li u al vai o singa I lo vai fa malu fa la ang
7: yang aku ye si dafia kami ke si dafia pas vai pada baru yo vai ku yang apa ku fa ko kai yang ala vai ko ki o mo li pa ro ka vai al kam ko kai ma yang nga ringa
0: halo
7: ya os va so nga
0: halo
7: ta ku ko se lo la vai so mo vien ni se api lo fa
0: halo kai mo fa so ni fi Ya, mang ia fi ngalo kokor ngi fi afi no poma. Mo vela vungo le fion ai. Ki a kongo fa pe fo le fion ai la pepe ma. Ka war ko ia mo se foi mo malu fa la anga le wa. Ya, mo ma fa ko kongo ngi fi afi le. Ka ko fa so. Ah. Ah ole afo. Ole si upule ma sangi ngo fa lo ngo inga I fale. Fale ia le fale ole ku ngi yaso. Ari lof po, wa oile leila u mkaupu siti siti. Ah, nge yasa o fale. Fale iye le fale ole akua, fape iye le fale ole akua. Fale iye le fale ole akua, lo fingangalo.
7: Ah,
2: e bebesi bebesi ya se me ase ngoko po se kalesia ya
0: iya
2: o le fale le kua ye uma me um
0: me le le uma a nga ume le le
2: le le uma e fale le kua le ongsa
0: iya
2: o le lofa
0: le
2: pamangano a me se ale ongsa e mal pamangano o wa e bebesi bebesi ya se kalesia ya pale ye le fale le kua o kofin ya
0: iya
2: ya ole ole o po anga e moe lau kiu kilo o le ongsa e mal pamangano ngai fado leto awa e pola angi si mea ale ongsa ya
0: iya
2: ole wosa mbasa uwa nga kati ngale uwa pa ilangin pola uwa uro ame e kanga
0: iya
2: uwa ongsa uwa ongsa uwa ongsa
0: e kongo le leido e fa unga nga ele sunga le fe la ufa maongi el kala le lei e matsu va pe fa sunga le oya ka
2: fa ufa maongi el kala le
0: si
2: ngai
0: di kigo na ufa ufa upi masangi ongo fa lungo inga nga vivesi vivesi arko fa pe a fiu ka ufa malie se ko inga fo ilele koya o yala se molie ia lo ufa ngalo fale ia le fale o le kua lo finga ngalo a kako ka ape ia o le a alu le fiafi o nunga o mea le le yuma le ii le fale o le ele ngo fie ka ngata ia e ngo ngofo le fale o le kua ele o mianga ngako ka ama ia vakungo koi fia fia ele ngoko le ya ok lo eile e si kako upanga masangi ale masangi on kuskusi mailungo or kako porkalambe a leo ke vai a kufoile le sunga ya se luka fo okele ilo se me nga kupu mai oile mele kousi sila kuyai pe ese me se me nga kupu oi se malanga nga lua kua denga kari kua i fale alili il faingo le ava ya okele i vai a use me fa pea ya masalo foile sila sila ka ulangi ma ya manga kuya se i kako mala malamo le se me nga kupu ya nga kako fasole ya se kaimi
1: Nga Paul Malanga lai fale a Lilion Malanga Makoti.
0: Ia. Masalo la.
1: Lai kari fale a Liti.
0: Ia masalo la ol menga le komengi mayai ale. Kako uso le masangianga kusikusi mailunga ili kako porkalame. Ia oke manga kufoi wa. Uo orke mi masangi ili kako porkalame ngai minguke ya lofipo. Ma lofionga kofa. Ia se imboni mboli ngai. Lo fa nga la iki fa mai se nga si o mako foi a inga kusai foi ma le vala au pa ia le kua pe a kusai mo lua finga ngalo ni ngia fiafi fa o maile or kako por kalame nga ku ni ngia fiafi wa le wa ka unga nga ifo foi le ngia fiafi ya wa mumuku wa la ole la wa fa sa nga onge le masinga mai vai o le punga vai o le uku nga kaufo mangu ya wa wa la ngia si umo o ma vai o o maoka ya fio ai fa singa mar ka fio al mario ko ka ur papa vale la ko kama e su ai u soli ka ua o su ia fo le fongo ya sali ko po o le limo ku o fa le po le fa o ko finga al kup o ngo ku al malo le fio nga ya am ko ngai ya wanga ursa wa sa kuala ua langia fo'i a makauku o le malai o le koko ia e fio ai a alo le kuiaaga le malu ma le mamea ma lona afalega ko ese ua usuia fo'i le fogo o le mamalu ia sa lelea ali'i ua ua kuua le malo i le fioga iā le malu e lea alofagia i le akua legei vai aso isio kakou aiga ia kakou malamalama uma le kusi paia ua uma gaoiga ai kakou lakou gei kakou a kaeao faamafafagia pea le akua i faagau akagi mai ala ia kakou koe feiloai foi se kaimi o lakamai ia ole kalalea faafakaikele sa mo i legei afiafi faafakai mo le kakou porkalame i le faakaukaga i lau kofa sa le aula lofopō ia faapea foi le fioga iā kofa auā foi legei afiafi ma le kakala foi o le auafa le fioga i le kaulagi ia ua le faasoa a le akugu ia faapea foi le susuga iā kaiko no kaʻisosoa le kakou porkalame ia faafakai foʻi e gamaua lo lakou avagoa e faasoa mai samoa o le kakou porkalame lega aiai foʻi se upu a kaulaulu i laukou faafofoga ia koe faafoʻi mai le porkalame faapea gauiga o le kakou faasoa ia o legei afiafi kakou koe feiloaʻi i luga o le porkalame o le vaufilifili le pō le aso lua o le vaaso asau ya emang ya kele malo longo ni fiaf paso fa ia ma ia mang ya ya
8: lo
0: so ifu alas po
9: alas po
10: ya ngui malo longo ya
0: ya so ifu ya

O mo mi ni ngalwe nga fai ilo fali. O le living space o lau kampani if so soani ilo fale leo mao te malawa. Ama na umia si pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau heat pump.

0: me lo me bu fai nei a marketi sa le long a fa pena fo in marketi nei ia ma wo ia ia fo i inua ama fo i e fai a tau le lea o matai tu inga tu langa fa pena wa avea le ama o se mea fo i lele e malo ro i e mo ngā ruenga o lesu o socialize ai fo i lele ma tu langa fa pena ma fa a tau le ava o se pisi nisi mo e se alanga tupi pe tu langa fa pena wo i e temine
1: Ala vesili la ila usungal fo mai. E ola nga ta taula na fatino le vai nga ile abale atunu u ai fatau. Nga le ole wa pe ole was fai fa pisingi si amane tuo foi. Ia ole ole aba ya sola im fanga filo pena ta u. Ole aba fa sama sama no e tel tel no ma fa so e pe se me foi le o filo ai. Ia fitu fa i foi mana tu balangona o to mali ia po ila tu fi fi e to ma fa aba ai mo foi se maftang. Ale la ufa longo longo tu pio lu fa tau le ava wa o ola se la ngonda la ta i le ta tu atu no o ola se va va ai ai de ufa tau le ava wa e inu le lima tala
0: ia o le upu mo ia ti ti ele o tu e alo fie swinga ele tu e alo fie swinga wa ye di termine ia o le fo i pe no fo ia a fai o le ua ilo e tangata e te le se tu pe maua e maua mai a fai e lima ta la e te inu ava ai ia pe sifuru ta la foi e te alatu la foi te inu ava a fai la ori tangata le fai ala na pisi nisi lele ai uma e le aso maola na tūru se laula na tupe ma ia pe fuu lele wau tasi na tu langa ua le toi alofia suinga ai paula itu lea ua tātou tilo i wa ave e se aile mamalu o lea fuu mea sina iso tatu watunu
1: a tonu wa
0: e te ni wa a tau le fapiltania foi le Samoa on the move wa nga i luma tu langa va pena ia ma maua avea o se ala nga tu pe maua ia le upule ua commercialize foi le ava enga o mea sina Samoa ia ma le foi ma enga o tatou tu ma te pe ia foi o tatou i e tonga
1: i
0: ia tama i tonga va iwa wa ono se lau wa afe le foi ba ua penga ta fa ilangi de Facebook, ia ua faa salalau wai, ia tonga ua faa tau. Ma kesu tato ua faa tau. Pea le wingo lau tala. Ua le toi alo fie le atu nu ule tau tau mia. Ma le tulanga fo ile le ulea. Ule tau si mamalu wa ta mea sina. Ia ai pe wa wa ha ufa pe na le va aia tatu atu nu ule neite.
1: Ia ai pe wa wa wa ifu ile ia ta ilo ia i falabutonga emisi le antu o loo. Anga i antu ma tau mafale ava. Ia i falabutonga fa pea alu fa tau po la hafu isela tu langoni ia e saore so nanga swinga lewa iai ia tatu nevai tem ia ma tatu tilo fo ilia ia walise ma malu walise ma malu wa iai ono la tataimi lewa vai ati ono la tataimi la usungal fo mai a isele mana iyo le vaenga le lewa ma fayon ta fa so iai ato no la ta otoisi vaenga iyo le ta pokalamo le ava mole vese fo ia ato nufo la tatala ilia vono mo le tatu watinu ila usungal le fayao
0: Oui, on t'a talo la male, fai pêche tato watu no. Et tate tala tala hatu, yamo fouille a manoa et tala tala ma yelanto, ou mansani le to no, et le otoe, ou le to no et ta fi officer. Et tate otoe alo fia lava semi, on a le talo lofa yalo manaifa na wuzio tato watu no. A peur ta tala tala hatu. E mo fouille a manoa et tala tala ma yel tanto va a fautili. Peut tessina va a en atao. A fai foi si le fie le manu le atunu, se isi foi ava vua penano, pa ui a ta. E po ni fa'u punga foi e mua mai ia la au tante fa'ansoa. Ta hua tele le fa'ansoa mai e ta tu atunu. Pero ta pena se la ngona o le ta polkalan. Fai pena foi e nufisor soa ni ai, ne ia lo mfa na ua si o ta tu atunu. O lo au mau ia tunu ufafo. E fa pe foi msa amua ne. A te lo a tia tia i le tala na itangata iyo mai fafo, mamato umafutu. Nai matai fo ie lait o le tele o le amanta faso pa pena fo yon so soani fo ia lanto e a mese fo yon le tahua fo yon lanto fa alongo mai isi fo ime ia tatal noi e le itaitai yon o ye lanto si le fi e o le tahua fo yon tanto faso
1: o le fa ula veo e sauno ala usungal fo mai nai va yaso yon amot si el tapo kalame ia wato tele ila tu na fai mai Ia pole ale mubo ili ta pokalame ia na tal tal no fa maluru watu Ole fatua uta fo ima ima fali maino wale fali full service Fa maluru watu ai Ole ngou walue e fa yama o e fali full service Ia ai Ole tau ole a fuwa to fa fonga ringa la tala fuile. Ole la vai tuli tuli mai le el tatu wa tunu ia le pokala me fa soa. Le ala wa tatal no le apa. O te la ngona fo il nei tai ole fa fonga fonga le tunu. Wa tele ia vai nga tau ole wa ma faina fa soa ia ilau sungal fo mai. E fo fo fa fonga ma fa longo longo. Ani se le mamalo le atunu. Ia ma se lava I la tau. Ole fa to a pale le matai. Ia ole ala u te iloa wa tele le fa soa. Ae. Ole ta ua yo le vaenga le ava pe ona tatal noi. Ai ole a tatal no matoi fa ua le vasa fo. Ia ina ima fa manino. Ai me sidi lau fa so atu ni se le atinu. Ia ile ta po kalame lau sunga. Ole tu langa fo ina pe ona tatal no ma iai. Ina ua motsi el ta po kalame fa fta ile tua. Ole un fain toi fa ua. Ai toi fa ua ua. Ile oso fa imalo si ta ua. Ole ta si le vaenga ta ua le feilo inga ole ava. Ia ai la lafa tuye lau sunga le fo mai. Ia le asisi vaenga fa ama el ta po kalame le ta ya mo le nganga fa lalu.
0: Ya e fa manu lua to ele manu se tato atu nu umaina wa motu siata po kalam. Ole upu mo ia tia tia. Ya e sa oil tala fo ili angan mule o tia babi. Dibanga papi nalu me na o. Mi fo ile wo lo a ili mele na uta oto a ina ini usila. Lenta o ya ya ulo sa lente ni. Le e se ten nga o fale ma. Ma le se nga o le service. Ah. Va ayo yetie tie il fa mai tele ele na ta fia ya Wellington ole la mata fia fia ole au fenga wenga
1: ya ya
0: e madi no ta loto pola no tinga ina ah e malesi la mia e tu ia na tu ia ia ia ia le avi o si tangat soli e fula fula hoile e mo mo le wo o si tu i pe ia ele tu ia Nung ngalok talar tahu oleh service, ya, ini saya fikir sih, if I tio ingat dengan saya fikir mak, fikir si anta, ya, oleh banyak pintu sini nanti tahu, ngalir tafa so, mai mau mai, anu setato tu, nung oleh melu Thailand ni, tahu ale, fikir mak,
1: fikir kita fikir mak, lesi memang ia tak cale, oh fikir mak ini oleh ngalir mulai mori mau teni cik fikir mak, oh,
0: yoi,
1: ah,
0: yoi. Ua fue un nama en la ole agua un nama.
1: Y el es malo a agua o forma.
0: Y se ole tal al que vino hoy.
1: Ya.
0: El es malo, sí, o falla. Ya, al final está por clame, ni vaya eso, el martelo se está todo a tu nuevo. Fa'amanuía le tuo y le han ato y le lava singa fue yo todo ni eso, mal ni vaya eso. Famanuia le tua ife amu ngā ruenga, papina foi un famanuia le tua, fai ngā malolo ngā rufanau. Iyo le wā e nisi wā o ngā ineisi tatua tunu, famanuia le tua inai mitua tausi, ya papina foi inai pepe fau, fai lele tonu su tatua tunu, ya papina na o ngā ule lumana ini au sa mua, papina foi un famanuia tu le tua I, fai ngai foi su tatua tunu, mga ruenga ina tunu, tau sa ilinga foi uniseleni, tau si aimu sosuani mai ainga isa mua, Ya, le malu ruo ya ini natu nu. Ya, malu lava le onsai. Ya, fa penafo yon fa manuier ta pol kalambi.
1: Tak.
0: Ya, ili tempo yon si tatu malu. Ya, piu na yai fo ifu fuang fa penau na fa ta tia o tatu tai tai. Ya, fa penau na fa fuororo utu so ifu fa pitolor sta fa aftai in de nei fo ye asol ta pol kalambi. Fa manuier ya ono sina le tuo lo fa penau na no manu. Awasa manuia mosa mo ya le nei taimi fa manuia le tu fa so ifoi
1: alo wa tele sunga fo mai mo ta fa so le nei ta ya fa ta tele lava fa ta ifo ilo loto le tatu wa tnu fa so ina ngona ya mai se le tau al tatu ngana pi on e fa popong al tapo klame mo leva ya so lo fungi le tu mo pel malo si fa wa fa malo longa a wa le tu fa wi no tuche manga lue nga pe ona bala wi nai o I tonol tatu wa tnu ai mai se ai nga mai ka le sia mo le tu malo Tatu tau pule ole ia le lofo le tua lava yaso te fa wau tapo kalame a lofo tele atu tau tua soifua mai manuia.
0: Soifua.
1: Ia soifua ia. Lele, sungal fo mai peona e faa funga mai ai. Dr. Tayao, tawai tau tunu ma le po kalame maa tango fia le nei fo yaso. Awa ni ngali ato e turi tata mai le aso lulu le vas fo. Ole a mafai on toi fa wau wau tatu po kalame talala ma tatu leina. Ya tatu fa soa fa wa wa tatu pokala mil ava ile va yas fo le lofo mo le anga leo lentua